0: Barafatai, gudfali na kuro nuzduk daing sawa kelka mina kainga. Nama dok yei kawela nambar nga si donga ani sunga al kele na kogul. Kisen se bar nga al bundul na bago ti tetebe na donga bani bara nasraddin donga gi ani dok al jenna jago. Dara di ngi ina zeyi mabake sen se al dara di nga lai ba jago tu sininkwen. Nasrim menja na dogis gwa ke la kita luji inje gila asunga teka tinke nga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majiram bayen kigavalay. Majiram bayen sabir al elna faago dog donga gi ani sunga. Na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga ani. Ine nama dog bara Isa ke na dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga ni sunga nama wala lang itirik bara sabir le aring nama bar nga kir nga si donga ni bara sabir inkwa alkuel alagal aising kering alang ki daing warre si lotok donga to ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul asang sur girgo in nama sunga to ka tini di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga aisan janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ngakir nga lefago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgen ki kuelo lang deles kunyungo asan dayin warre si kisensi tabun kago na alam kundi na ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulle kat na nga suru nga kuel marang al koto ing alam donga toke inga real ki nga si jundi na kundi ba alam ki lo toke waragal alam ki kwa nyeti ni kueng donga toke nama kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo kasa ingusi eringa na jiasa ilo usi jeringa na filan asa ingusi eringa alan kel na kwa kul loto kain juru nga loto kana kain kilma nga loto kana kain uto nga kula za kang loto ka na kaungi na daim beratoksi inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki uto nga kela kul aliye na ki gieles kiwi na ine namas ay ndog na bar nga si donga ani kital ki ngo na irinyenge asogis aming sunga aming dog si dinjal dewle ko ajang ni ki ngo na kein gutfali ba jago na donga jani aming az ganga ba namas dog dang bera to bun ko singi na ka sunga gis aswami iloleng namas dog kein na dog kanni abelo na ko kein ba donga jani jago
1: asoy ki barai ki kese ne bar nga dogal yene kein ne bara Mahdin Umar ke ke borai ali lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski en dambara Abdulhamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba yeyi dambara saben si en jijwa kise nan dog danger fa kenarim min fiya munasa golo aragamia do ko sobis kamela sa bokki borai aina ke bor fatay ko kitali long galkien kona ko amnyet imbaru ge na bogal badi orientari na indelen wol galen orientari ne indelen ko anyet ngan kin kona ko baji baje na jago tari ne jaw
0: asoi kise dogbar nga kinja ji don jani nyetti ni ko ngorde samarin tuskele bang ne ki don ngi kanni songa na nama do ko lan gis ko wala gal ti kay ne ki bi ngan kirtin ine nama do ko lan majiram bayle kawngi idi na ine waring basi long al tirim kenga na dele kara sunga na taga tingkenga na basi long al yakwela lang fingin na ille sunga risungo ay saka imuwa ala kwel ba lang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang fingin na gis dele sunga risungo na alang kagil ka utonga ge al duang am alang ki utka na kundi na kela leko al duanga amba ndokal iria ke ba alami won si jago
1: ke borai na ke bora batay do ginal ba sella dain leila ka en kidik na imbelen lompinete o kin si ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kin si kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abay ngwalang dombaren den dio kong aliye ni giwaran gwe na matangila benu kenal kengal surung ene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jabeleng e jasonga ela kise indik na ma do kedi ngpale ti yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uto ko sei na dulding kwese dogal te wa ente wa alan burunga awini ena te waba albo buruto ngi do te wa bayen kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del dial ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene kisen se kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan kay ngal tar ngakin deldin si ka wono duo bi duo asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo el doraye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara el dorande njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi yala una jeng kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kaisi kering ela unegi ye indel di ban janges in long itel asa simoy na asa simoy mara lolo den simoy la ila tabukwangi na mara ye na lompi in lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton na kwa dulding ko san ka alan awna songwe re queen gal ye na tore korron afia in lol dulding ko bani fenas ken se kala mesi an khalas namas india ya al dora dungo inal ela na namas duk iya yena ba jafo inas ba wala ngumel jawi marial dor du ngene jawel du te ela wu namas ya na men belen ka du ngenga alba yengene ina ngina ngla ki lolo ki ngolan du wi du nui kering jawi lompi ki ngasi le ette ba interim bi al dora kwa ban jeng wala ban ba ay al dora kwa ban na ki namako la ngutu ak ki kering al du ti ala ngis ke la soko tabu ko anke ngenga simopia al yene jaweli ki juro sande woro ala ono kuro ala lombesi ki koran songo lo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw na ka lolo in yefi nihaya bayna duang nasuru am ini ngun surci illa ton digita jaba ji jora sande le jonas dele jafo ne sabaso ki brain barbote
0: asoy na barafatay ki se ini albajia jaba enang ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni le ki se sunga taraya langi duo in kwalang se ti kwana ki ng werige marang basilong alam mulo le kwala komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne ski kering ki al dulding kwe gang idine in jerri mindin kilmadiyo ke al jijang na dulding kwe jang asanji kidin si kidin suriji jayim ne kidin si kelmaji jerrin ne jis jumon kinsi min duwa isa nga kwa ba idin ne duwa isa kwa ba si long ni nal jangana dora nga rigilo nga nama itiri nga rigiro duwa nama si nga ji ja jagilala din dora nga ji jana itiri nga rigiro yel jiyo jangin ito duwa yaba kaya ba hai hai nespi marang ila ya ila dora nde mbojizi ji janes kamilenjo le jel ji janes kamilenjo na mesilong anan sunga futo jaring ilole na asan jeim na asan jumon ka aising age indorasi na ailong asan ki ei dorage barafata e ki sense algis ilole inan tarasi ni gwenjawara na masdo kayin dying aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba
1: jago
0: na makwela lan kangina abo tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hering kele zinga
1: ka abo gadu mongkela
0: na kering hering ka to abo jang yala injo abo al kila abo ngakela an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage to banjumon ne simbeleng ajibal bas indalan toyeje yani baba ki juru bal bas indalan toyeje yani na ba wala lagi wado yani ya tis toyege ba the duo yanza
1: asinjamba
0: in lo na modo kwela lang gis itirigin ko enjaro kain kilal ki ngolwal to yage ki ngasi dok fini ha ya kang suto ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete ama mending ina lomba dulding vendensa bako kan uta songa ke ina lombe ming war pe na dansa bato yage na ikel na kumong eten sokna to yage mara namay al mitel albiji jo waring abasto ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina ka mu ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to yene namaske diwo si el na ma yene mingwa dem den tin la ma te na kel na ilole ina ka go mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku hadiren kawe kwa kene sa son keleling mara kase bas long dobi dual den kuku le hadiren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas lomba sanke kaung ela una ki denga bukul na denga avo yesi al den kuku na kuku do ke tatawor doeti non uto ade ke negal atinen atinen atinen kwese sasonga kwel walgal abwali na atinen sina sasonga kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba ina tore kan ele one ne giaba jona jere kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirenges itik iting iting erdile kose kose kane atene abayen kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duti na banya na den abon ko kop inan boy basini o karas dine nal amani rito dogala ke ba ke bulu kise arangis kasi ko jojapia yani in namaka nemes capability ela toy namaye nes indigi se himaya fi alli ene juni na kenes janake ki ga ki korasonwa mining ki bisarande nyani bisarade in ni den ko sen bilangi abajen kinje ngala nyetin alba diga u sinan jaw abakene nin jaw almasje ngasi maye maraba kene nin diga u kende kin sinan jaw jikete gal madurum je dama kaamu ele nyetin to ele kin naundula ya nana lomba ele kin ele wuna abu mitelas kene ska beleng na iya kera mitelas aske balangi skwa na iya gan diwo wala egen abu to ya ba wala egen na dama ne kin kamin na badugi abu kan abanan iya zikiri kasin nan gi kere le ngalan ay kin na dama ne kin kamin kayan uto ma kital kin na torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yen din a de dayun karin ne kawe ne kiyan kan ya ketere adi kiyan ni ma kela kawe ne kai ne kamu ne kiyan gorra kela kawe kela nsi ko kital kela nsi hadiren kawe kela ko mazuza ke sa zuwa kela ko hasades ke insa so settin ela wonna kela ko alim mitela de kumme na kela mitela ete annanke annangel na ki yoro ngo yoro kela mitela se asin jummo ba ke sense na duwa bas kela mitela se kena starif eten sogle yaba dure na ba duoka kire na na mena ki incoming ina tu yin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan di woke na na men coming lole uto ki talba go kayen aba to ya kira kayen gel aba on fuyan kin aba on ken koran ke la si julo alan kin aba kawe kin aba de nga ke la sin kulen ti aliye na kayen de yi na de nga ke la sin kulen ti abale de ke la borju yo kayen adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la ne ki do ga salumba na na mashi long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kernan kem bullinga egel bingasi albe giti na mashi dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si gidi din sursi din nazara kwan sa ban si nan si karon yal ngiti gidin surin din surle dok nan ki se dok ki kilma murtaja
0: murtaja
1: ele wuna ne ri ya saja abako adi ndie yo bandin sorin shaklan joye kase sa kwa aile kule ai kamina na kase kwa aige kule na aige kule ela wina king kamin ina abang kwe otoma kitalan kain kain kain abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kitin alan kundura na borun kin bulle ka bin sorunga se kwandi sorunga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai awre ko ana doxidain sa wakil kama sikir dama kai nga dognes dain berate bun kago idin na dogis kain selema dinga kai nga na asoi saming na barfatai.

0: Ação. Que bora na bora fatá.
1: Asso ke samin majiran bayin baye na dukkan na sai kausin ti dan bira a naman wore ko adugal kines kel kamin e ke se na sa waktu ke di kumo a ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na den e bele dok sunga ke sen se a tagatini yaran si kel kam nan bagi ka idi ne ki kai bullying asi ke se ko lan ki korang pul ay duo den idnes ke nga wag la janga miringi la duol la janga duo ila la janga alsi e kisense day ngore sita bunje ni
2: e den ar kan tawan galangas dio ke lo unje na nabat iting meram de ke nasa so simoinga
1: e
2: nama ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngina jene lena
1: e la la dok e asos kam
2: ko na ke da ngore una ke ngire di
1: ki filan zinal bara wari nga ko ba sabir alanti kain ko ngasur uto akit ke yaran kazan ko ngasur ki baye oto in sawag na in filan na in filan na makul si kain ko ngasur kaldo nes dok utka alan si kain beringa walagal kain domo to bunka go lo si na modo gura lang si in ko al sunga te gatini na al ki boray baranga bidda ki dogal bilong na ba nga bana bela tawagis al di sunga na sogis aming na bora fatta gis aming alan ka go dog na surunga si kikin utonga na kikin kuranga kanyinti na ilang iring iren na modo kuela lang si dying bera tabung in kago kise akwel balan dub dosis a dan sabba inti masaki yasi a kojo yang kin kamingi walal bele idini na kamingal ki gwalan dosis kelmo foyaka maran ki ba kwela san kalun e atilon fin sabba kenga ati kain sabba ngi rekenga ti dan woren sabba kenga ati kwa kenga nu ngi rekenga algi ki nisi kaluyeni a ki ba dalini ko en insi na kwela san kago nas in kwa e bial kain kelmare bang na kain juru wale bang nang e lobi lo wala gal ribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki alla en wore kwa gan na namadog mitil dog mbeleng asi ile tilal si jumong alan jenis dimbara ker si jawli kan idina iyal si alomba alan si dog yero iwi ne jenis duo ker si fali ki namadog yani domboren den di uzo kin si ne kuma iti ila ina lomba si ki e kwali songa kalung wala si di ile songa kalolo baile iti ilai namasgal jenis dimbar si jawli dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas urni ban inal zaman kwa kemini kain uang wal gizin kemini dog inal turu ngandi yang gudi yang huay bala ngunin bele si dog badua kena inas berita bunjabu awal ganas bele kwa ala hasabal ki kain kilma ngatul lagi na utong asik kwa seke ni nama yendo seke neski indora inang kergi ingi lahad yung ato ine nama dog awel balang jingo ngala sunga ari laki marang walang gijisiti nani majiram bayan alang jijago ina zigi jua walaga na zigaring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke baray ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orra kwa ki al kainang daldin diyo nye tinki kwa ki sense se sa songa kan na do kwanto ya kan alkain del indio na do asain kalom kiringan songa ringa songa re banki da ngere ele nan dok da re el ne ki sa songa asa kawra na riya ka nan ka kire ka nan dok ya kan uto alkawa do ki sense boru ngo basen ferian ka welo un ki da ng sabba uto ki se ka na kwa asken yi ba mara ete ri ele yundi na mun ye ne ki ka ngina kiringi nan ka ngi na mai al delin kwa mbulinga res a futoke nga kwa mbulinga na kwa mbulinga na kwa mbelenga na kital kel na kwa mbelenga kapana do kanyi situka ka na kwa mbulinga kidik inado giyayi do kidik abangu andien sabba aliyayi inado giyayi nisike ngotangale inanka usini inado kwele zinki nzoronga sike ingol kina nama inge songa ngere lompe nisabba na ye lompe akwelba ala ki kwa kininilekang na kia zake lomki kwa kenenkangal kwa ngere kwa shab mokhtar ele wuna eten soglan yumano orre duong walgalan del dinyet le do jumo nas ne ke nas boruki ken kona ke na alan jumo na do uta ko songa ke ne pi na boru akawe ba are long na guti ki tabu nam pissin kele na boru ke ranga akele ba inna makai lompi ki ngasi ko andiyo no me jangu meram lompi jangu ki ngasi ko andiyo marakina mabais long al itrik kentenge akela si bagia kaba al ilona alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu otora le inene tinja mailkele mara mara kai yu otora nge ayanga dentas le namal el inalanda le pago intas le namaburo poi namaburo dik poi nayene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergalgis fiana to ayavi namaduk ayigis kergal pao to ayigavi eten sogulal ka elna lompesis dentare au elale kwadil luna ki dombrenden dorai asan na asan ka siam amun na asan ka ana ka na ki terige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el na madu giena koroi awle dok lompim belesi dok denga ra akaraba baka ana ka e uru na madu denga ra karaba ina ka un eten soglanji jumana duo longa dian na madu el na madombre pali na mabang uru to bumbang enje na dok basin dongoren del kwandio e kale nan alunal baka na guta marabasin jingon sin jua aisi min de meaning el si aising elba na mai ena gutal ka ena lomba deling alba huru elal mo huru yana tabunke lolo yem mini ba bele na bu ena duom berke bele be bele na bu dimbere jirsin na mai ena kel duon dem bele dok ena lang a enga ilolo kina mai coming e kisense ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin oson wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki ko am bulli ga sorwa sin yokoya bawiti ba alangin ba sin kien uno akira pula akira baw anan sor sin yokoya bawi bi awuna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini ki sense di lo tara kaini binya kain wala lomben sabadogal a erta ka ba asan kati en kin alkuela san eden source en jengo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui ka do gal masuk ona puking ulu namake ne jena supai namani ya na nama jonan kati en ajulu e kimmininga kelasa di ndo ya e nandu giona ja jio rel dingine lompi ni ding halal nan jona ke kati en ajulu kati akage aljanes kera karaba jundulu ala lompin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo elay tarasa ba kisense a tor dok dan jal fa gol gal dan ni di kana dok a wasala elam ne risgo e do aba injuel alan kin kan si ade nja wala do sa ade nja eler puka asan pe ba alamba jono ko andi do nga je ne matuga barak mara ina ay ba adilona ko apirige no ko awege na kwa wen auge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten aisin kai tiranka ona insi don aina elona ona sele unse sinanwa ille ke kora kinin inna ten sogule na bayana kin coming e inna kayan amma biki sense benya bang na elon pison atetewa a kien jaluma kikwangi nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi kikien mini abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngon nosgena lombe na la piaba na kela pola albibol sanya sibiti mala a inna na mayena korrofisa so na mayena kayen kani si sporgal kayen a abon kwasis doina ogel kela ota pola kela ndenja ngoro si bro alang doina lombe na dosi kelma jelel al kwelan source banyere ogel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayen aso gisamin songa na tawo gisaldi al do corre quasi don enen jani barnga e mawi al jey nga don gani sunga na bara Abdurrahman dogi don ani al jenna jago majiran dara jamila don gani sunga jamila bakar don gani dogal jenna jago e kisense kikweli na ngalang amon kundula na kawgitia na kajisi don gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngina sa ding arka jawgite ngina kingis a do mo jawgi tiengi ki gabalai kingi do mo jawgi tiengi na do gis rimme jangi maran soga king basi longa li tingweri jangana askalum bodo dine ki ken ko jangi a ridigla ke ne gistas de keri maran ko la ngi sin kwa lo bi lo ita janga alang tulle jang na alang e ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu ne jawgi ti radi samarin darale neski ki la rimme jawgi dine ki do sikalon abon ko nden juru si na keng sikanga kelal den dio kene undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rim men fi kisense day ngabon ko he heine jamba a marang basi long al ko je jage ne kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si day ngor radio nan kwel ki se anan sogote bukwalin do ilistawo sunwa kaldo asanyin ki surunga si se kinya na inalon balbe delini kwen amonga sin donga ni marang ko kulsi donga ni al ini kundula na kawe da tuskele na warre kulisi donga ani ki sense idine ki dayin warre si kwel ki kilma lobilo alkan nisi inkay meldo ki se warre den suri si al kwel al yo warre kangi idine duwo duwo bas inen inen tabukirel na dok den warren eren nuy jaweti na fingiti ne low na imberen kise al ilong wala gal al in eri alanki dere sunga futo kerel al dayen warre idine warre imbaye neski yosu surrigel na ben jwa al dayen togi dayen toga ben jwa san kiel lo jaro tagasin jaro baran kiel warre kamin idine yasan kaya turken nas dayen warre tole karo alanki ilale dayen bam ilale sunga tabunje na asan utonga kille sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forenga si donga kani idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfalinga na amfara kila aldayen suru kain gutfali alang dok jagone yangasis tawa jalo idi na ba jongone jigla ni manga kulle ngasi ba yenge dok na kayne skaim forre ngasi soma kaulitiana dambeles kaulitian uto kinsi inan kaulitia ma wala lan jago dok ine dok yangasi donga jani sunga na dok si injwa kinsi dok ali kilma si mo ga ini ala ni manga kulung al yenge ina inan kunyi nga dan wore forre
2: ke borai na ke borafata mani ni na meram jamila se kise donga ni kisense alina undula pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lode angal jeldaw ninge nam matki abanku enken konela na maninga abanku ay baba manin jalfa gina abanku mbona ki kwela san ki kem muzaya taban ye dengararan wal galningal abanku lode namagal wo don maraki bakela kona se kamin ali elne ki si bulona ke pa jamila don kan ni son wa ki se eteji meram jang nanji yana ke krejang nanji yang nanyetti nji yang orren yutuma do nji jang orren ka kirimba nji yang abay loni jika kire jang ete ki ete alena ka ngutwa karingi na pinga songa re baka ngu ela una mera ben kuroro putwa ska ngaba ki ben kama alba ki kamba sna dagara madil mara un se alena makel no kumo na konjola men alele alki meram se ki ko ambam tabu ko alya ka ba na alki meram se a ridiga ka ba naske ko ngasa ki ko sa mbuska wa na alki meram se kanjoro ala korti ba kinna na ma yeten sogle ayla junde dogasan ki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayen jabel kafena dayen boru di korena etena ki ngutan ga mara kalum si atenin lona ki meram si to askan de men war meram ke njuru an ke njeringa a wonga le songa ki sense abelo no porta kana so esa min gina gel na jago a awna jan kerre gi wure gi ndere mbele wuni gi tagatin jandin bele asa jawgal inena dingela jundul ki ngasi yena skuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalanka gol wala itin se kenga na kien surwa sin kelwe al wo ngas yesin kamme yanga nyokege kelan sin su jwa lolo al kwa kuma ten so gla inan so diwoi wargal kenal ten diwoi wargal ayanga ki wo agena elenas kwa unse kumme dombra so ngwa ndio bi nyokke ala bamba al kwa kenan na bikien an alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela unduna barnga kenan dok ona kawo na na bado gola na ngwa boru dio ka nje nga alka imbar nga kisenze elawun niji duo abaje na elonglan duo jando baki di abas di wuluk jeng ela kisenze jiba duo jang mara abas di wuluk wa jemba walgal din da bawuluk as jemba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na may bago den sit na may na kin kamen aba daim belen sabakai nga alang awu kisenze na nyettin tabuwa karin kawe na kai nga na nyettin daim belen sika daim bele al ete jongone jegele ko ambaru ngale ko akere ne kiem bena ke kian askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko akere amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla o tanga deldin ki nyetti ngal dulin ko ki kelma ko el ko akike mbela kele en sikawe gida ngi sina jwaba dain kele ndio asake ba kele ndio pis sin sike ela una egel na ina kidaile aba mankin gwal ke enes kien kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belege na porim belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken uto apan kabe ken na ken na tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duo bi duo alang awuna guti ja aba ilong na sporsa jay na awan ko esigal doki sense ne awsin jana so kweti ke na bora bay ba jonas mara ko buja na yana som diokari a yana ki bar ngang gutwe ela won na bay gutso ngafia na na na jiro gudiya ban yumo ela wona ban kwa de ke ngang gutso ngafia ba den joro dotes wazin en fi al duo de ne gutso ngafia na kama se izwage ela aban ko be jumere duon den joro sino wazin en fi kaanu ela wona en jenenga di skene lompe yansi ini na wo ngaskemba inal kwa mite lenga ma ten sokle aban ko ya ba peike aba peike na so la kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin ko sambal tielnes bora inne kendo inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kayne kawi enter kisi yegel kienan kin nya kin pia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ale longalan komala albora ba ba kwe na moraba na kwe akomba illa kila kwa aldigan dio dopi la ngalela aldipi nan kienan den araran al anyana na inan belenga ininin kela won don itaran kin sinya tinginan ti kela won no man toksi dog adielwa toksi ba tiel do bokita tiel nana me na kin kamin kai mera masiban kamin etele sare kai mera ma o nakai ba melal ba ye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola ranja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilnia emmana konda le tara kilni yense kari ngako ndiba a era uno uto songwa ge eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga to lenga na simwa simwa al baro kutumu na borusis kergi na to leke bunyu mana tabun ren awan kwa kai ana mburo akira na ban kwa kai jegilna buruka mi nden tabuye nang raisi na borusiye tiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa dai no akiba ati lo ana minwar aban ko di corona ke ana in kwa ka ala bundi in ka den woran a bas long ni na kin do sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko dal den ras kan ba ah ba nyoketa ke lu ben kama ah kanin biya wal aban ko kai wal gal ko di mun mana in kamiga ah kin gwaye ai long re dele in duwa ai long na ina resin wala kin gwala na nan kiten lolo ye duwa de na aban ko ba to birge dienta le ayi foriga ke bay ne ay bare idi ne induwa ba ngwe ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba ki manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelen kin nana ma unse hage na kamenda ngore abonga se so to bukwale kan aban kwa se nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illon na ki kwa oska nyendo ba una oska nyela lo tal ki kai na ko lan tarika aba ki wey kai nyendo ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke aba ba ele una ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a ele un na amma waza to ka kire kai ali na lompe wadam na tewa so yake burai
1: bara fatai ki se majiram bay nes dogi nen jawara tarasini ngwe so gisamin na dogo gisamin na bara fatai gisamin majiram bay na baranga al ine banga basilon ko al wasete ginin wuri ki maranga skalumba kien utonga wala gal kien nyokken ak dal gi junde na ine wuri be maran kay mesialam bay ngana bago na gisrim memba na dogal ngisperra bana isan bawar ine kidal kien juru walin kariye namas dog dan sawa kelkam na kinga sikir kibarai
2: so

0: Aso ya sikir doki se barnga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni al janna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga anni al janna jago asogis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga ge anni sunga alan dog duin donga di lefago na kise e baye inang otonden domo alukela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi gwela namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yang aba nama ila ngi nes dok angi tineski we barafata amin nengiski gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwela langi jalo wala galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ane ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo nes dog donga jolo na e donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bele nga ki wong kundul na tepte ba e kaw ge tenes ke weren na ma dog e jago nes ga war
1: e ke bora i war de kwa ke bora ina ke bora pata ba e dan tus ke ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dog si kay nga na dog aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal dengu tarai na do ka kawge le ba do len se basal de ba na ba do yei al ba dayen oso min ali na longi tal kerek bor wali yei lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dog lobilo kay mbar nga do ari long na do ka ilong al joro le atio wal to moti ba bay ko nyati nga sam balom tin dital ilong nes jeldo wa fere nga asan jendo kalang daile ke jiri elen sa basok is kam mbar nga kisense mara eten sokle da madogi yi kines ke na kirting ina kaya nga ba ngwan sa ba kaya nga ba ngwa si lompi ye sa so tarastewa aliyi ore porsi aba ngwe na mai kam minji sorse se ba asa yurel ba ke kela otan ande dora wala ke kela otan jis jure na jundu na jure san sorse ja wala njido si din sorje ngwala inje na kela kwadi alni fena gisi nungi dele kurenga ele nye siyai ba korongi sasonga na nifia na din sursi jite ya wala wuna dharma di ngal tole na teyana jelna dok eridik ya kisi ense ba dok iting sihiyan din surle na tole ba lompenden sabba nandok tarasai ba bais lon din sursi alamba ina na nyondi tarasin di namara au na din dey idjelu sok al dey birnya kwangi na dey teya kwangi na dey yuli ngilay namas elasi yulinti namas kekiin utong ya wale lona ding ihtimad desi yana yana wal gal jising desi yana yana sang azang ileri ajoba alam ko andio ding jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi men warte wa wala ding jalom dok kela ko ngi dem bale sa so alie nabi ke jalom to bank kinna na mayenge so ngi renda sa so tagati ne ki ko an wore an wore ki dai ngai ba mara kin kam ngalam ba o kina dai bullying ele le kay ngal torik kay abo kay ngi ten so gle inal ba warin kwa said ko an kiyan aban diyalan jumo nazyan kin ota ze kawalan den surshipin ina poka pe yalan yelo ne na kela kwa lolo yanga ka wela sabaka kredo kerli ni kin gwel ala meram dayen yelo kela le son ka kirei alan kela karaba aspi ba alan so si wiji jitifi na san lo ben sabba dok surse katien api inna na maken sen ay barnga na yi dok yure duon dok al jola san aban ko dik jumo asajin na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balamba ela poka si jigal manning lot le jwal ko asubu kawe na ma jumo anat aban ko ela poka la ja e bas jering illalong ela denjalum dogal ye ne kan wina ko di galba poka si kweli na pokin si kweli lolo ela esia ba adla ni ena lumba alba poka ye ina songa amoy wala poka ye ina songa merame lakin lolo avo uto ngadi leva jere ngam jumo na merame la jinjelo ali poka ba le dikoy jumo ni nae kela nyetin tabung renge ilo na sin kamin jurenga bi lo bi lo o aban kwasi kiti aldo ko la sanga bon ko ke so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene ke nes ke lo ta pukka ke la wujile pi wal ga lo bi lo al ke nes la pukka se pi so samin meram a ke boray ne ke borobatai in bele o nas kay meram se zaten e min ete namang porre ki la kundula ke boray
0: e borafatai o ne ke tulinga bang na ke siminga bang na una e lomfiki em bang lo bi lo kinti ne kerkerle e namasin kay ti kisoga al undula soyina borafatai

na wato na magal kwela dan si dodi ngal de kanen kriya sal na sanen aldi na masa songa kurai na kwela dan de nga singa songa kirsimu asa alan de nga singa songa kirsimu na namas ide ku ngasa dite kundi ilain na sanen aldi sa songa kurai na ma ilain ne hi kwel alan de nga singa songa kirsimu na ma ilain na skiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas dang tinagi wala ga dang si zaman agi na ma karing nama asikir kela nasa bakir si bakirin kirsimu salite tukundi ila si nama inkarin jong nagal kwele alan si kalung saal kie saal baduwe nas uwa ndumarele aldinga sa songa spea ki nanama kwele alan si kaya natinga kela si kita mbele kelkam ila yin nalunga dingang na orra kena aldinga dosa tulage na ki ka kwele kwa aldinga le ki kwel alan si ngkalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi aba keljami walagal jegida walagal gis duo kwa alamba den ratu denya ye duo ila belezi kambeleng na ka kwel na kambeleng ila belezi aba den arajara na majabun aba den arajara bajundi mingide

Wing ala to kilma simoya to zan kenaskaya na ka kilma gizon simoy tin na tin na kunjuno na kun na lom vende mbele krizing iri na ki ari kenaskaya madini lan kabay lan kenas kumo na lom vize tulle kiwi na kay kilma lom vize ada yue na ma chungan de kwe nga na ma yom is dan kwe lom vize kanyiri ilaba jameli iri na ki inkay alanya de kwe ngi na iri inkay alangi kale gis beleng dekke bela kwe ala nas kalung na ka duin suringi kilmazo simuya dando kalung ni queen ala kidan bele kirzing na makawalang enne bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi al kwala ndele kagi in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na na dendine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada do wing ila tongala fedi ba idi na nas do wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam.

Bella na queen ala kengo adang ile belaji kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana adan ay kalung imbele kwerde ngai kwa kwerde ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba dabidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba faydi dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba dabidi na nama imbele lumpi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kay nyurungoleka ina na lombi na kwa zingin kwa alkwa di ka ingilal ezi kwenye bay golina tongila la anake anning uroji ton nyatti ndibule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi ze baza fiba balam vizi songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa den kwa in ule adan kalon anning uraji ti won dawlo akin jettin dele na longaji ti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu ni ti won kelele ki wazo bulili idina kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea adan in dio ke in dora e kiti on nyetti ni kirele bule alombi al ke na ka wadan alang uling izi adan yalong tong ka kire baton lay ara den kilma nyettindi lom vezi koyi na kide nyoro nyettindi lom vezi koyi na kwa kuda kujiti o koyi lakin yaina kwa ba ka khalata lom vezi baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabo duri ba idina kay ngala kin lodi kole songa kay na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna ka engilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngozi lombile du kui la ki ngo du kwa ke labang ele din kalong nan ngi nura nyatti de ele ne ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari ngakurel ba balombe ze so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe ze so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongina jittimo gilal kwazi bulina dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo gilala indanze bulili albakul tokki nama yegizin kwa e denyamelnes lombi udwa kul kwa nezin kwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbetle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no kawa jungwa dwimbera na dwinew kilal lom vizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom vizi lom vinde ndora inzi bas fya nengi udon ki jitu ngi nyatindi bulen bena lom vizi kwengi ki kain kilma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annin dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zinana e bana duola al baza fiya bana ningi to ki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

aban kwa ai bendeling ko isala ban kang gimbara to na ela na donga ni na madugwela ndin donga dile fago ina alkiso go kulkang na dok ine kai melenga simonga kirsing na dok utonga singan kelako alan singan kikiwi na jiwi idin na makwa kulkang kila utonga tulengan kien korangale na jiwi nken korangale alan kila sikaw alilong alan kwa kawe alan utonga kila siakawe ba atona makwala lankel na utonga kila ankirsingo ka watangage agis abonga kwa kingasi kwa jaya afie na mayene jundia sako tabukwaling nay kingasi du jawit ya na madoka ndiye mbara daing aldi tule jangi ngaldiling na dogna mayene seti ninguwe mbano na ainga na sike mbage ngawa.

0: tulei
1: dang al di ni nama imbeleng ato ki abong angkwa utong al gi kinga singang gi skoje je fie ka in tong ki tong ale nama abong adinga ka in abaye duon duo ke matala na duon ke rinde imbele resing nani mangaleng ang jau na jonggul nama ato imbeleng in duon de imbele jabong na dok sare in duon de imbele jabong nama jel na kieng ang si ilad kila beleng a faling isi nama jel na stong dio jago na tong dio asa jago kila nama gisi yengen eskoji yevi marang nama do kwere ling keng in kirsingo abaze erike nga na ji duton janga na giskare ling ines inkaming a ingeri siyala jaba ji nama jel ila risi nama injwa ka alamba a nama tabu futo tabu mfutinja ide nama jel na ila lole njago a na do utonga kerenga kila al yenge neski nga si diele ngang sunga giskoji yevi nama ayi al abon ko ke na dog nyanga na duo ke rinde mbere angulo nas ela ela din wo ko na mas imbeleng imbele si ala ajaba wala gal asiker inna ala ajaba idinna ingari asa ye nas kwasi ko jeje fi kang ines ko jeje fi idinna ji ingari si al jaw jiki dogolan jang na dog si king a utonga sunga jan din tong indiyo na janna jaw jina ma enjo alolo ingari si alba wel alanga innan nama taum futinja nama ja ide wuon kwezi nama kilma sondoro ja nama yundi na utonga kila vya iye nga geba. Ki nama kwel aising kiwi alan ki utonga kinsi inang kau alan si inkalung ingerisi al kau al inang ina ingerisi kingasi soko tabuko alan alan gising utonga tulia nga vya ba na ingeri soko tabuko alan nama ji aising gumong kila si walagal aising kerker ja ingerisi inang alanga awba innama yena yenes kingasi info aliti ki alkwel alang utonga si ki kinkoranga kau ki dora dig na au na is abaji ki ira aja wengi bana ki ila aja ningi ba innama yenes bingasi innang faliti alang ki inkau ki utonga ayenge ne ki kau indora al inangi ne ki insi iding ala kau ba dine jial tong jang na itongye area puitibo ne arial tibo karingi imbaye ne jisingan ye ne jisi utonga gis anifi aba to jaba bele jaba ne jionis ila duosi jwa na sare ila bele jaba ne jionis ila duosi jwa imbaye ne jisi jundi nes utonga sasunga gis kinyinfi na jundi ba alenji kike ngang utonga na dimbara ila nama jinja mingi induo al tuleke nga induo ye alye nes kingosi inamfi ila sinama sejei nama jel nama sking bele nga kila sike nyati ni kwen jwa alji yake nga na ji jawengi ya bas gi asi indalan jwa yegal sare ila bele si bobbou nama jena bele si dormi fi anama yankwa jima filanga li nene nemfe ila den wo nama bele ila falingi si ila tongingi si bonus falje na fingi na yankwa imbele ali nangi ya alba ila bele si fal bulon nama yankwa ya ailong naka imbele si fal umong inang innama yenes yesi yani mungi nasin zalin yin na alan kwa si laddi walagal abaga laddi ba mungi nasin jundi lenje na aba jundi indalan ba tongi na ferre yana do walagi na ferre kini ila nama yenes tulay ba maranji ila iragi se jizi jizi kwa jivi jidele su ngani mfuto jaring ki mbele nga din tongi ngisi faalan jarengel ba na dok ati mbele tongi nga iba ati ngutonga keringa gena ji injelwe nga ayi ngana gisi ine inamvye ila sura faala jaramba aba ji kilansi faal jaringel kilaba yengene gisi jundia nama soko debu kwa lengis gisi ding tongin kwa ninkengene ya nyangana diya lengang chegwa vyanas inkwa ingeri al inangi kenga nga berel ba wala gisi ines kaminga ba imbele al inangi kangisi nga wangul idi na yengi nkeluengi imbele a yengko ingi asye kia wala gal aise yemi nwar kamingi insi inang ala jawa al ila kenga na siye kenga mrenjal diembele sikele ya imbene jiyo na kinkila singenja wala gal di ngila sija al sigi din tabule janga imba yene jisi soko kerengale ngang yene gisi duiti ina yinambi na doka ang diembara nama dok ine utonga nkense nga kines kaming nama edongine seti ninkwe mbano na inga asikere nesike mbele ngambage nga wa.

Inang baye nezki kikenga kimba majabung namaye na kenga tabunjani. Marang abiji ilajanga aye neski kijuru jatko mingwar. Nedin jatko nama ilong alsiji bele janga nejemingi na ilasi ajwaba ajimingwar jeluengi. Marang abiji jal neski dua ker walgal ki bele ker sindalang jango. Nama jawangi nas dua jila zamali ajar singi dimbala jawarting ba wala gal king king kilo ajar ngelingi ba ka angal jijami idina dali en kam nga baye ne jiki kenga jeringel na baski ajot ko ba dali den tinni le nama jana ne kimbel nga singa jersing liya wala den aran jaram ba mari ngile duo ker yo ba kimbel nga singa nama jamali ko en den juru lenja nama me je nama en gwa filang algis togno awna is kwa jila nama jawangi ne jwa kan nangis wale tille ne ila nama ye ne duo al ye belenga singa resina dele tabutu ya zait bol gal keringa jaweti ba injisi sunga gi takatina ba alanji innan jaw kangi idina joro baye insanin ko en alsi yemin ware ringini na utonga alji jawengi na al duo ker fiengi toga ge ba na ba je la risi al jawengi in jawengi ne wala gal din ton sin gelo en also ko tabuga ato na mesinga ngilal ine erike tawala ginna na mesgala kamrat kamrat na ma jo wala utonga din ton si kari ngan jangil ba wala tabu ngan jangil ba na mesgala na jo dogala lege na zai gutin ke ngene kai nge kari ngan sin jaye ba ayo ran jaba na mesgala na jo erdi lekenga al jawengi enna lekenga jawengi badog nama dog tabu gari nga jawe balang injo ingerisi al inna nga wala inna nga rawa ila ba yenge nama ya wengi tine jiji sawgan viki soko sungwa ji ingerisi al inna njaw lolo inna nga rawa nama jare tabun futin jaw na ingerisi inna nga jawa na in jaw na inna nga jawa ila ba yene jisi jundi nama ya kim belenga singang gudle ja gudle ay jawrti ya gudle en jawrti na ma embereng indu sinas ka bele togwan en kelam nstares togwan en kelam so ga tabugwan en ma je na ma gisi king apun alegs delime fiana ma en kwa bi dien kwesi alsi bua kas belenga awne is amin na doing is kelala amba idel yana ma singang il kel ko lan gisin jonka na ma kelana kol kwa apanga na ma birsingo maranki sense abas tong ila inasiye jonga iwi na insi iwi ani belenga kelala bamba suring kalam ba utonga kilasi awal duin juru lika ina indua lamba ken kilasi ngamfi indalang namas jonga biwi namas dogala kerikeri ingi namaji njami nka inkwe zisunga wel inkwe kasi kising erimfi inkwe kasi eringa isi mpiba na kalam ba eringa una ingarisi alanga awoba inama yena kisense jundi nasbi ude utonga ken kerikeri indalanga ila loling din tan ko ala na makanga ne ngal amin imbele sikel jamin alba ja abagal kela jamin ba alba haddu inala jwaba ingrisi kalan innan a wala innan alanga ba mara amin ji in geru yi wala gal in si jerring elingi in belesi kal aw alki in dorai kasi soga tabu kalen durren alanga ba wal gal ko jo yai sanga fiaba ki sense imban junni na jiki kenga bam jamun na jo maren ki abon kwa udo dinga skan na kaw na kay udo akela ki kaw tulle nga ga ba kang ne tulle nga ga ba idinna belay se duo belen min al kan bayla bele sikel kamingi al si duo si kolare ila sikela kamingi ba al si duo si ngon koltere ji ali la sikel jam duo ali la sikela mai se kolare ngel ki sense ila duo baye ne din duo baye an jidem berkel jam maran amingi la duo bele sikel jamingi aye ay sen jisi so go de bu kwalen kol darang ide na ban na maske belel maran yel ya idi bay kurun ri adem fi na ma fingiti nes gisi lel kering yeren kang ya ge jisi kurun ri adem fi idi ne ja janga kembe ne kel kol dang isis kel jame ne kel si kel as jame ba aye belenga maran ba sin jikel si kel jame aye belenga ne jangu te ngina gudle jawri te ngina jemi in belal inangina inina ngala ki sense di sur si wasin jeima ingeri kal au inanga laiba maran ki abon utonga dinga skan na ka on ki kan surnga le zadu keringa ka on di balan ka yil wala gal ki nui kering ki tu yes ka we di balan in kolung ingeri si al kau al inangi maran ki sense ka di embarang to ne donga ni na dogi kurwan ni sunwa alang utonga kila singambo alang gis bingasi koje alang werit bawo
ayei al al insani la alam bele kelam idi na ji al janna jongo oto tong ye ri apay ba tom balda apay na kwa ga biya wala gal balda apay na oto ngay bole sare ngay ba maran ji la ri agis di ngon ko belen ji su ko jara nga siba ingersi na ala jaw ba bele kel jam ilo ersi na jo marami ji inan jawe ngin to mbuti jawe ngin jamin ingersi kala ngin nan a ne insi na ala nga ba ibaye ne kingasi ngan jundi ne ki tabungam futingi la kanni ne tabungam futingi la ki kiyan kanni ki ses geyngel bayloori marami ki ka kwambele nga kernga singan kela kambe ne kay to ngi sikel kam di ne ngari min sikari yeren to ngel algi gisi kengan gurnyol na real gi jimi ngi te kengan jurnyo yebaye ne jiki kengan janni abaji joy so te bu kwalen an sin din jay jay ngone ki ndo lan si jay jay ngone uto ngi kiles jay ngola lan dom du ja inal kwa kernga du ja basa sunga domi inama ye ne kikwel oton den sogle ne kayin abon alka yinki yama si kurro kanni sunga alan kikwara nga gila kanni ayye ne kwa gulke nga kanni kikwara nga gitala nga kanni ba alkwa akweli ba wale gal ki uto nga gitala idin nasi dayin kwa andi en nungi leng abon kwe ayye dayin si abon kwe dayin kayin nga forawiya nga abon kwe mbaye ne kwa nungi leng inkulwe forawiya nga kien abon alba yenge na kalinta leng sikage na uto nga kila sikawe ay yenge na domage ba kia kwele ba aleng ila siba alan kwe dayin leng kagil wala gal allan ko e foral len kagil alan yey ne kilalan sifi lolo kila yenki nga kansi ba nga gi ba kila belenga idinna abaddu ko lan ken uto nga dom du ti an alan yetulle fi bang ilay alan uto nga sigi doranga kila fi wala gal ki koranga kila fi nyet al ko akweli na do ki boragis amin sunga idinna aton den beleng sa sunga jamal ken an sa sunga ko kiraga na waka andiye mbara atola na idonga ni na daing aldisi na me inkiri aji tule janginde aldisi na dok abayla nizgingo banga na dok ayeris banga na biboyelingi alangin bingo babago na bingo na dok gizboa utonga kila albi imbolwe ngi angisi mboa kibora.

Wari ku baila na aisi bamungo na ibendeling ko kidle al kamungoi na ko kidle gal al kuangai kiki enti nang kerker na ki barungo kerker ay do dem barule al hasab den tinin den temen donga ge anni na ay mesi alandu in donga di elefago na kisen se do gwela lang sunga gis barfata a kwa kital kundula na kaugitia na nama do kwelo to kisen se alang kain uto wa kila angkirsungo ay yenge na ka ini rime nga ke kila kwa mbele nga kinti na si walagal kin uto nga al yenge na war kwa ge ay sin testes ziyaw ilole nama do kwelo to alang deng angkirsungo sunga idi na kise abas duo otanga ke na ba ma jawri tiba tabun jo bang songa tare hidina kwal tabun kenge ki ba manden bagi ne ki utonga war kwa al ji jawri ti din tabun ereng ki kilan diem bagi na asa kai ne so konga ba na ma do kones dain sawa kelkam na ma ken nes dain al di ku to ai sing beto intin walagal ainin ko walagal atis utonga jang ilalong alang war kwan si dung erenja na ilal war ko ay ba na iring iringa ba no gi na benna ba go na ferraba na remengis ba inal gu skulu timiti na kamimba na auna kisense belanga kelage alang duo bi duo si denja ile zatini na tumol asok zaming na ba no gi.

0: radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa disotule
1: e barafata gis amin ko akit al kelena ko gul na sunga gidonga anni alan duindonga diele fago na kurogi anni bara usman al janna jago na bara tarfogo na dok e bara al fadil na bara muhammad al benna bago na bara ali zakaria kinko al benna bago sunga gidonga anni ni na sa ayin dognes dying al dia ko ngaba kise ko kulal kines kelka mi yanga su donga anni kise kurogi anni alang ferraban alang e doggis remember kele kitel ken jurunga le kay idine radio samar inelomba al delinin ken kele kwage al kundulanes de ma kagutia marang were sanginwa al kin kwage al keri kulidia na ferrakawe ne remengis ka bibanes radio samar si sibil le bariti ila sabba sunga gidonga anni a otonden al dina mudu kwelen e dengin kirsingo al yena kayinwa e aylin long asanki utonga war kwasi kikeri kwang e testes jaw na war kwasi aylong alang erin jawriti na aylong asang ay jirgiti a kise aboko ngone ke gila sungat gatini idin ne kido sikalung e eriberia ba aylong ne ke a nes duo war testes jaw na jalun sing na aydigi na warin erengi na aydigi na kerin erengi a ki utonga a bankul dom duetia ri anke ba al konjoli na bankul tarasini gwenduja marang abaji e jang sense nas gurel wala ga nas ko ma gurel a riali longal oton ke ngana men jame alan sare ja na sare ngisi na injamin alan otoja a jayngale na manin jang sense basi long a jayngalan ke na iting si ko jojo nga ke na tubu ngandu itiba na ba manke ba al bawinti na ma jannalo to le gunyin na ba make ba albawinti e ilalong kisense asan ay jergi zeninal ki walgalal ka idirime nga ba ay sin jergi ki utonga war kwasi ilalong asan tina ya walong asan ba ma ya wala ilong alam ba ina nyoga jundi nama injwa ka alang ang inang e nas ergiti walgal na ina nyoga kay na duja a kisense kingwasi midil kanse kalde aliyen kutimon na irikenge idine yen ki mitil lanse kalde alin kidien doras kawla kirognista bunki ina kayin wonga do kisense aba arika wasi ban kamin kayin wonga torik yen kakawe waragal kayna kakawe nandentinile illo namadok sunga e takatini ne sunga gi futotiel kingasi kaki alwore kwa kan alansi imbamsi tule kabun neskiu a oton de nyomi le kwalo ile ko gul na asa erike na kwela lamfia a ye zeninal kwa gidi melen kaminga asa a jadwal ke maran kiki da ngin kama za tengen gariti a jadwal ila wala gal tengen a na wajen na rimen ja din ki uton ki alji jola san teza kullin ilage a duwal ilage ilalong al e ilong zeinina al e kinchoga hongange namajal kila kulin inden dio walagal e kila sogan din dio aljizga namajal ne jagil kila ndio ay digina war kwangi alangiye siya aba midil kial ko ngaminga atigis e nunkae alanjam walagal ne juel dara jong wal nunjam ne duo en ne sterifiane sin kwasa domon ko elai samfago a maidin nan nunjam wala maidin ninjo nasila do belekel jam do mon ila al koeni ngai samfago ilolen na makoela san sunwa e kawridi wala gala san sunwa akalun aba ilona duo jangal e zei a rei jenni wala gala tari yoyngi a basin jalun ki sense uto kai ko age al awelge kilasi kul jundi al di rei jenni wala al duo jangana masalan tari jay atikal ne ko alan jayngale atin joan jayngi si jingo ne jolalon utonga jayanga ngisi jennes testes gadin janzi din janzi gel ina rimenja tarasin kwen din jayangin ken koranga ay duitia nama janna jegil diyen diyo ay digi na war ko ngi alan si giye si ke jergi jay nga lom findo akay maran utonga alji janna jaw asan nyanga si janna stetes ga ne injwa alan insi irin eren jana insi dung eren na ayadi insi adi irin eren a ainin je na insi adi dung eren a ainin je na adin indala ngai ba eribe erina ke incoming a mitelin beleng eribe erina ke na injwal jaw ina jaba in eri singang wala galden koronsi wara jaba kaka ngine ngwa to alan imbelen kirsingo wala gal alka inwa inin kari kwale alinwa ai sinjargi ki uto war kwasi aton den jangi le alki kang nande dinile warin jangeri kya e marang nande tinile oto erigerse jeyo ina lomba erigerse jeyo aljitinga marang oto erigerse jeyo kitulinga ken koranga zeyo neki e tobun jongen koranga zeyo oto nde nyomile ajin kwa masaranga kwelen kenna tongin diongen uto war kwa ingirsingo atis dogala yanne gwelalon gudin kya wala galne songo gudin gweli ni ye erizan na gwel mas mitili ngana sali erizan na gwel songo alan ja na kwe gudya woni injwa asengin ayesi irija ne ile erisingan jul kinama kage asan war kwasi ki e ki keri kwang testes jaw taban ile songo wari alan do gudfia wala galan kwe gudfia eri la sa jundul soga kari kwa nga baslom fi e ken udo nga tespea na mazera. Marang udo nga so nga kayin aninka kwa nas aba ine nes ki kurrel ka ki al deldin kwe kan wala gal ka ki al warre kwa kan na kan nes kurrel. War kwa si ki kari kwa. Ating ammonga ke, ating abonga ke, marang so nga ngera namo wala nang kisi so asang ammonga si nga idi ne jayin ken kwa ranga. Wala gal jaying tonging den jaying den dora enin je basilong ala mon den boti na den do akene si ergiti inalom ba yedi tini ni sergiti marang bi alko awdo bang na surbanyinti na duoto aliye na woy ye juto bungel ni ji aliyang ko jan ne elje mu bazi jalung kayna keton na kayna wori na ailong alan kayela hata tin jeje ni bazan gela bailong asan jalung ailong alan kayela illoleng nama welalang e sunga abon amonga su qur'ani ne sunga e ayim wala ga sunga irsingo illoleng alansi ari war kwansi ki keri kwa ngajural ba idi ne ki sense udons kan abasur dio keritia imbaye ne ki ngase jundi ba alkwain kamin alko kutumo ne irkenge ne kineskein ko kutumo ne irkenge ne ki ammo irkenge a ina bowa badalin ko ammo kwal kien borungale kutumone irike ngal dalini ko wonde den je den futo je le ke lolo ammona ma abbo e duwo si de loke ne duwo duwa si de loke ne de lo si futo di ne de lo si tum sare ye jundi ne duwo ker do tumi ne kiden e ila irduidi maran aljijang oto nyomile ne jijoto en hatta a metel yani dombore ke ne belen jajojo wala itile ngang e yani dele aman ki amana jang sunga dingi ani aining amin jandele fa illo namakwel gisense alan sunga vutoger innamas mitil kasil haddi tongan ken ki tongale amana iti dogola na musulien iti tongin asaji jang niji joten alan insi diren janas insi irijone insi gitumones insi utomatulenga ja ka dingi e domon walagal amana illi sunga apani denworo aining ja inama doki sense kwelalang kwa futo kereli ne dilo yal dele yang alan futo do jere asan ki arwa jawba alan dele futo jerel ne dele uto kila sok be sok uto kila kila si jurgul algis gis iri doitia de do gersis iri doitia so nga daga tine ba kwa kernga alan gin e gisi gisi ngul wala galai san tawakal dul wala gal tawan dagle ki sense din juro ajaba abaji amoy la ja na tong udo akela to lenga jawengi na saren den jensi jelwengi na kinsi e udo ajang a jurung nes jeimel ne injamin sare inanning en ne jato onna inan en ki sense ne ira en segan allon fi belen bele al juana kuro ala wengi diba na ira ki segis lomvi e hagigen fi awala gal gis lomvi testes fiana enga ki se na nyanga wala ganne jiyo kise ina jwaba illosi aljija na ziyad gilolo idin na lon fidok den don warale in kwa biaba ilona boyingi kalba yani na baba jaldo asamba awli inzi kulka angwa idin na zlong yelon si ji aljwel marankwe lalan di lengan kelami jiki din uto illosi kise enze ato amin ilona iya ka kire jangana kindo wala gutka wena irikenge inalomba jijan deli ni kwenye idi neki uo bana uo yegi sinyenti jisi na ziyadu ina songo hondu na jine sikele songo wasi testes gyao na wari nwar king forengan kien songo wa jerengen na kien uto waki jerenga lalisi ya ingutka we na sare ila kwe gutfiana na jenga ila bikuwa udo bang na ziyele dienja na jenga wala gana irinya kangi idi na abaning abuwa kia baldu tena sundule ngi ammo taga dola ngoram via bana ba ammo kia balan dogala ngoram via dogala taga anke nge ba iri innama ko elalan si duo bi duo alke asan kafi asan uto ngo war kwasi undul ne iri jawriti namaske ke ka undul namake della undul diere nama inja inal bamdegi ne inal owi ne inal isi ne inal ongali kangi naka inang amin idina aba kwa kul kikin kwaranga inang kania jainye den jongalang duong sunga tarai ba marang den isen jengi walakal den jainsi yalang jis gergi ay singergi na ilayna tarai kwa di nga kain kien jaingale walakal kien jaingang kien kwarangale banjalun kien kumileng aninya kideng utuwa fuli balang kwa jaimba kul ki zal si aginti ne ki gadab si aginti ila loleng lom fi aini nga nekari ne binga singang gis utonga testes fi anan dien tong fara dakhilen fi an tulinga dakhilen fi idi ne jidi kin maleng fuyin si jang ne fuyin ila si injami nga la jol basan kwa ker nga si jawli ne maka jaw ne ma jol ne ma injami nga jol sin jidi ndiye jum malang lom fi njalan tulle ila di le kienes ne kwa ker nga kaluye kwa ker nga ingami nga induwa den dia sa fuyin nga kene ki fuyin nga ishe ngindeling na toy ngalang in fuyi le kuro wala gal toy ngalang in bam le kuro insi abaji duo ila jangak segang na ziki uto ngasi in jiweli kaina war kwangi na kaina keri kwangi basin di sur si za hatta kwa kin sur ngalen dogi na kamya ba asan den sur si ngandok a check fia na jagil wala kal asan den sur urgulo na jagil ye kalo lengi na makei wala kal kalo lengi na ye fuyai wala kal kalo lengi ne nyokei alan ki bamazga to amin jidi jansi ne zigi jalon do kere ke basalon bazigi ki lonfi balon abajan ki din suri bo wonu ki wata ki la jaran alwar kwa ge din jangi ngere kaina war kwa ngi egal ka dik si ang fuyin si ang kilman wajas ang kwan si jaringi ang kisis ang na bajan na jamalin ko rim menja namas injwa ka alwel di sources gyo duo kersezo ka alwel alan ki uto wale uro ka alwel alan ki fuyi ngale uro ka alwel alan duen kelma teye en na uto wato lenga na ki ki kelma tulinsi email na ki kelma tulinsi juru lenga harti indok no min kai min ki uto war kwa ge no min ki awlawiyata ge no min ki ba mage alji jwala san jalu inina alkwa ngaminga hatta din forne agenes gantong yanzu an tarazi ni gwen jagil ne jagil ay digi aliye jin jawrdi alwar kwangi alansi atis rijwa wala galatis domonjwa ay sanyi jizivia foredin ni ke mungi nasingi njwa algis koro yani ho namani ngwa wala ganani dirro fiya wala ganani kafiya jin dalam bazemil kim forengan dio ay digi na kwale sunga kulle atis eriwa ala irelba ay sawar undul dien dio innama kakwel innama kwel ki sense urre kwa maidik abaji jwel zeninal domborele dogo imbeleng abaji jwel ay san kwa jisi kawal zeinina de kim foren abaji ngasi ngansi janyinti ne yangasi ki utongo tulengas jamin utongo tulengas gyo ne utongo tulengas king ari ngale jawrdi abajen nas injwa ay sa erija yebaisin warfe idin na zigaw zeninal dombor dog beleng imbeleng aba jore san kwa jisi ka mai dika si ji kwa si ja oto ile fuyin aldidi ndio ke na jwele san duo ke rsin an jalun wala wala san duo ke rsi jwa fini haya badi sur si taben jo wo di sur si jirgel ne di sur si ajundi balan tabunje kangi idi ne ji rizang neki yang jirging na joto yang alun julo. Inama ina jawab ada dua si ina minen jau. Alsi kie bayi titi walgalal dia si jalung walgalal erikene jidi kiri lolo. Ina jidi suri ina tahabin jau. Finaf silwagit. Nalumfing eren doktor laiba. Ilo ana mako elgi sense ore kwa kaki al jainga le kang na ilumfi jainga tulenga king ini din jain sim ma dik al e abanga kain ki mitin kamini e aba ilon ne jualan erija nesgi juala ga nes dei janne yo asan juling ina mako king kungi le as fago ilan jo am maidin jo starang le jul idi neske ni skungi le fago imite na mbeleng aba erige na jualan jani king awul udonga war kwa ga ne jualan si testesga ma dik asan din sur le jo asan din tong lejo asan king kwa gilal din da ki gan kire lejo asan e king alal dile da ki asan kire su asan die lejo na liya liya na maje na baham jabun na injwa alwel alan ila erisi a wala gal asan duo ker falin isi jwa kangi idin ne ji amin ilong ne ji kidin suri zena sit ya kin tardiba tala olawiya na kev ne yan sa aisin jergi abaji din ja la ja mana tabbi ga ja mana isha ga ja ba duo ker si aisin jwa ainin je ile duo ker te bu idin ne ji din ja la ka ba fa inna madok sunga ta gati ni ore kwa alki kan ki sense na ja yin ale kan ja yin ken koranga sunga tarage tarake ka idin ne juru kwel nan kilma kwel nan uto sunwa kai na ilong alan gidele jang neski ngan indalan jergi idin din e jayngin den dora wala gal aliyene kin goy ngam ngi kiki dayin bele alin kam den bod ne kin kwal ngam den a den tirimbilin den botal din do gal gal tirimbilin den kontrol al din do ke ki sense jayin bay nan abaji injwal jwel lan sigi dora tulle jergi nen sa asuma jammal banike ne den jammal aljike ban nibsin jijarun alke ban aljike ban na ishin mindenin ila tulin abaga lin jual jualan koron sin an julo niki korombo kal ila koromba sin fagolo ila alji juala san jo ki sense ore kwa inna makwel eribi erial si jang din jaile anan jundu na rimen jo abas gi duo ila janga niskin jaile tumo janga na uto ki si janga na injemi kasare abay lo vi janga ini alan di ko is ini ila zero ko lan jita bungan tabun erenja alan tul e tinin den wala gal soga kulal kay alan di juru la undu na na rising na imbelen e abay lo vi janga ini kalan di ko is a abay lo vi idin na lo vi lonsi ila si al jijami yelonsi ila si al jijaruti yelonsi marang ila le so ja mail ko el asin ji esi jo akidi mutu fa warre ko agi sense inal a ki kan wala gal inal kan ne den irsin sunga ilong anang yesi balega nikil mareka ni juru mareka ne den jergile sunga futukari inalam baba sanam ba to bele ne rimen ne skel am nama inwa alhadu lolo ilong al rimen en wala sakel ami alan agil aining abum asanka in usi walagal in dorazi sunga tabungare worre kwa kisense a in sunga tagatini ninal sigaines dang alikel kam nemas dog dang sawo kelkam nemakai gane kagil at in kwa alan e jainga kailen lambadenka wonin forrengare badenka wonin orrele badenka wonin kile badenka anan si inkayim alan kidayin warre je nalo ila lefago alkuwa kenge na gogul marang in ilalong alan ingari din diyo ke naji juel alan din warre lang jagil wala ba bele alkuwa kami nga na juel alan jiro jwa aswey.

Donga ani sunga aljanna jago majiram bain Yahya dogi donga ani bara Muhammad ala sikir jenga bara Mubarak dogi donga ani na bara Yahya ala sikir jenga bara Umar Muhammad dogi donga ani sunga bara Sulaiman Umar dogi donga ani aljanna jago bara jutumo forang kue donga gani sunga kalang ki tulinjang lo idle ne jijang na baru idle ne jijang bara Sulaiman na sikir jenga dogi donga ani bara Adam Adam dogi donga ani aljanna jago bara wat zian donga ge ani bara tar bagu dogi donga ani al tar fugo dogi donga ani ala sikir jenga e basi long ki sense abang ilong dog na bar nga ker nga ke ini ki on kona iri nyenge na ko aba bagi skungi baso marangi na lomba alki gasiti donga ge ani sunga asikir na dok e kwa kital kele na rimeng kawe na kwa kidok al kise ferrakawe alunsi kwa sunga ke ina ferrakawe na kwa sunga ke indok na rimeng kawe na kwa sunga ke ina ke indok na skel kami ilan sabaka sunga gis aso aming na barfata gis aming zini na isa wa bar dia samar kisense al kidi yang kuron janina irinyanga na bibang nasdien waresi iri bio iloleng aling kwa aising kain utonga war kwasi iri kani walagal aising tes tes kau ilo kisense na maye na doka sunga iri sunga dele na wa al ilong alang iri war kwasi ki keri kwa nga zuldingal ba marang nana ma ko lelang ken ka gil otonde nyomi le al ki kalung uto ki dal dai suru kay ne jeila no uto ki dal kay ne undula ki sense ka ki al wore kwa kan do bi do den sabang ereng ilalong al kil majority wala galal duru jawriti sare ye ko lelang den borusi ay jegil na ilalong dogal e yesi waring warle kawriti atigi lonfi jainga ini na dai boru e jangu ki ay nungi ne ki ezikulum ilalong in al do kain utong war kwale kain jainga lel ki kawriti ati dai boru jangu ay long alang kaka in ilalong al do eri ne jidi njuru leng rimen jane ne lom bal garle ne jidi njuru le rimen jane injwa ati daim boru jango no lom figi jainga ini na kang ka ahilong asan duin wore len ka a wala gal duin suru alan ka a wala si medise janne njualan jundi wala erdilla ke ne zgisi su nwa win wala ne jwala nan tubu gwan tubunja din suru yerin wala bakwa kang na kang wala gal e utonga sareng isi askai melba wala gal akawriti ba innan la kawriti e jial janki jangal ne lomfi ini ilalongal ba jeng ho ngene ye ini ilalongal ba idin jang alamba e jang namaz din tin hagin na mahaddu wala kin jangal in jawrdi ka duin jalle al lomfi ini al wel alang lomfin den den jangal ge kasi fi alang ka del ridi kundi alang sare e del dora sai wal gal firdil sai indala ze jemil wala ba duwa jang na in jamin ki senze ya siki gila kwa njang e boru jitia nga egen na mahadwe. Wala yesiro di njuru le rin menja uto nga kulin tabu nga ren wala gal ki intertiba ta si dele ngang dok ja ila ja dok ka yomin al ayam rati ben sa ja ing erisi di njuru leng di suru nga ren wala azaba. E jay nga leng sunga tagati ni asanka tonga lena dogola lena e jainga kuleng alki kang ladim sin duo uto nga war kwa ke ne iring ereng jawriti marang ati kin kuleng kai jainga le kul iring ereng ki uto nga si iring ereng ka tonga le iring ereng ka uto nga nas jangalan ja alan si war kwa si ki keri kwa antestesia na asang keri kwa si ki tebu kwa nga jurelba idi nasi kwa sunga ke ne nang kawe mungkin nening eri zenin al kawa ba nanin eri long alan kulling in diofia wala alan kulling a win diofia nama en na kerin jawi wala gan en na ta win jawi halkin ko al kutum wala eri kenge ilalon al kikin koranga kenge wala kien jaye ngale uto ngo kin na karte ngi tenge ngamo ayana kin na karte ngi kadu in jaye le al digo is aurti alan sare kenge inanja
illodo wurre kwa kisense no do jingo sunga pai jina kana iduo nesie suru kege kenkona ni kidan si suru kan na kain si jainga kangal gelom fi ini marang lom fi jainga kinsi idinga ini balang bakan nes ko kage dilolo idingi ini alangi sari ingo jiesi tulle kaza udi sur si zadu jiesi kaza idi na den domborele kene imbelen utong sunga na kai imbele si besilo ala sdik dogo ino e jainga kinal gi ini ne surule kial kan ingwal utong kila kau al kilage balan duangami walalan eri rulen na ami walalan iyeri en na ami alan utwa ke la bau arula ke balan ami wala al suza ke balan ami wala al ayi eri akeba alan il risi taga jitifia kinkai utwa ke in surulen na bas imin manato utwa ke la ye kwel wala gal kilaye mberen alanka kina lage ba ini asuru le kai idi ne ke ngbaje lo ngai yenge alin kwa rol am nangal sus am nangal e uto ke ina am parang ye uto ke lesi beleng al sare iringe al eria ke ba alan ke uto ngasi walagal ile erisi jitivia al kitulinga in namas imi manatu jayngale abas kang nas jayngasi e ratiben kaw walagal nas jayngasi a war kwasi kawriti nek kiri kwasi di loleng na war kwasi di loleng bas ilong ini ninjain alang sunga jamal je lum fin de bun na sing e tementara ke ine jwaba kisense ji al janni ki muto nga sirim men jana injwa inalan war kwangi inalan kiri kwangi atin giskila ko awaragal alang giskila ko ingangul ji insi inan war kwang kan jana insi kiri kwang kanja lolo ila sunga tega tine ba aisan kwa angul maranjang ne jagil elal juwarin eren jawal gal se juwarin eren ratti benja lomfi nungile aylo lomfi aylo in erisi alan ayje idi neki alkan ka ki worre ko sunwas kain jay ngazi in kaimel mitil sin aldo azikir acho abe long ne duoge ne yekwel long loleje na eris kuro na ila eri itay ba asanki indik badilin fiya walagal iti asanki ila dik badilin fiya kwa umba incoming aba inen ja kwa alamba ingangul inan kanja maran tul umra koredu abu duoge neske ineske kwa umra kisi walagal ne imbelen alan kwa inan angul walagal neske ine ila juru zi ila jawarti namin juon jorat kwa matulun fisi bakara jawi ide oto were kwa hal ki hatta kayin uto nga al kayin wa aising walagal kef asan king olowe asan king olowe tasirati benja oto nde nyomile ila long ki asa kayin ne ila usi inang kawriti wala inang kawriti ba walagal hal ki uto nga siya inang kawriti ay kolung ki sare itin naka in usi sa sunga gilal warreling neskwa yani kikwa mwaliga ge ki kakial wore kwa kan kikwa si mwaliga kan nama nani nesinki kikwa kirgin danja ingile idin ne duo danja ile erial kwa la sarati mvya ba mbereng anam ba kila kwa ino ngangu atingila ne jidi jinja ile zgedwal ja na ja ne ji oto gisi ngangi lal jene erifila nja ne ji dinsi ila si jangal ji wari ngere nja di lanjo nini duwe lecho aran kwa ina angil ba wala ljiye jiyo ba wala ljiye na nga jaba warre kwa awuna ki muto nga si karakawe awuna si jalung eri war kwa di nja ile kai na gizi ay gisi nyinti ila eri al war kwa angi di nja ile ina jwaba ila duwe ayini nkwa idi na jaba yinjwa alan jwel kwa awusita karadi ya nga jaba idi na lomfiro gina nkwa aba jole lang alam wala galan dal din ko si ye gini ne kilmo si mo ma ti ban juni na lom fisi din yir kilmo son do aba gal jole lang lom fisi din yir kilmo si mo dal din ko si man din yir kilmo son do fa au ta gang ini ba idi na kai nga ba zaman zan midil kal dinga lin ko mi koran au ji si roi sama fo gul ba kan kan ko mi kim bere nga si wala gal kim midil asi kan si kal din idi ne sin kal nga so nga tar ge je je na koran au je al gis fe ge fa imlo
namado kuel ki sense alan kangina juru ngaleka na alan kangina kilma ngaleka na alan kangina bel fil ka alan ngina lombal bele ho na kamin alan war kwansi eri war kwansi tabu ngere njarti na keri kwansi na keri ngere njarti na asan ngile jalung ile si al keri ngere njai yela ngina keri ngere ngi khalis wala ye tu mavuriti alan tuleke wala ilong alan nondange fa ilo namakwel alan si jima ring din sursi ji din sursi tezja ne din surin kontoron zis tezza liana jenne njwal jwala nan jayngin ken koranga si jagil na awluyat si jagin idin ne yani ki amana e waregwa ami ilon ne ki hatta belen den sabazatu abki ngwal kwelen hatta bele alan belelen yani kwa ki amana kiya basi long asunga kai asunga tare idi ne joto aba injwa al jwela lang si bele le si alan ki amana jamin kwa inkulwe asan asan ka asan adda da sunwa jam wargal asan kwa algi kanani sunwa jam numu uto ka ni sunwa jigidia hatta uto ka la jid awol kwa awol le ja ne jinjelu ingalang inen jemar ina aduiti wa kangi idin ne ilari dindon gurti le dindon akba di jejam bana zergiti ile le ji duo kerzi sallimi nyane duo keri le kiyene ji le duo si jelula a jelumba ne kiye na ay duiti fo kire melo tarale kan na wakan ne kil mazi moge ko kujmone irkenge ko kujmone irkenge maran ko al kujmone irkenge hilalo al bakawi ne ne kiyen ko kirgelinge na kutumol ne kenge wala yendo tabengi wala yendo si uto war ko azi karite ngene war duar dunsi ki kari wanga ludingeli ba wala yen in kawrite ngi egal real war ko ngi alamba ila en al fikra illo na me do ki eri zakirin fiya ato abaji long na jwel nas e mitil al do masaran abaji wal nas eri tijang na jwel lan julo ne ji njamin ila eritis alan julu no medele jaw na injamin inaninga inaninga mara ila itisi jia juel balan jabu ji juelan tawali bam jandingo na apale ju fa illo kwal kutumola irge mediki fili tabingi sulum riyo no ko jejanga bule dobu do den jelle ni jumal ne iri nyaana na jeng ya den jelle iri njo dal ni ko en songo ngai wa re ko hasiki ne masgal in kaymel do na iri nya mata ze songo ngai lolo iri njo songo ngai ga ba hatta ko guta ska imel bal duo janna jaw ne ke iri jo atin jia ja man ki ndola ko ne iri ke in lamba longal ji janna iri jo lana ila ko ezila ki kin su ko ne deri ko ikin su ko ne deri ko duo idal futa ki real ba san den ko en unta be ngi den songo jarti ne gutfia ko su nwa ga ati abon ga ati amon ga nis ke yin ne ki le juro war ko an garin ta ne en kamin a kanin fia na kanin fia na ba ka fi ne mo fi ngi di ne ilosi real maranji ila kwezi la kikin su kona tari kwe. Aisi kama yaza kikin kwe. Fa innama uto wan war kwa le yaranji ja. Aba ilo neji duwe la janga linje minka gutala haba. Na kuindo wala gutala nga kawa ba. Ya kama mfutuwa itielba ni haya. Kawa ila kawa ba. Jisi putuwa itielba. Fa ilo len. Orre kwa. Kawa ila sayangwa kidiye mbagi. Kidiye mbagi. Auna ilo si futu kwe. Ouno futo kayi gidin sur lezadu futo jeyi lozi abaz gi jeyi nenjwa ingerzina ka aba ile duo kerdo ala nga fiaba ya kama futo adiel balin ile duo kerdo fia fa kidin bagyamin ile len duo janga ile juru zi faljabu jinjwa alka aba lom vile duo jelo no kuro jani ne sinjwa in erizal ka awri jar war kwa war awri in erilal ka go baluno duin bar helafago nihaya ila badin irin joyi ni jijjonen din baranya na dog ja war kwalenja ati din duale gananja war kwan war ja dog miskilaiba idin na lonfi ngwaji
alsi kelma te yeja na dua ziki te yem a jemel mungkin ile dua alji injelu yang di nuileng alsi jiki ti jemel na si si jawengi minger na si nyesa jaw mungkin na ilom fi yesi ruk ini la mungkin na ile leso ini ati gut kenga ati ayeri nkan kenga na tulle kenga di na ke sense ki utonga ina lomba al e erines kwa gulda ka ina mahadbe marang worre kwa ka ke semin kilman diene in amin worre kwa nyati ni gwen alan ka ngi duo bi duo min den janyom tit alias gal ne ka kire kana mo to ne in yom in sogle fago anin duo janas atin ha janga bo jangi di sur si jegin ne jurgulo ne jumon si ati jure duon janga ati dolam ba janga ati ninja bo jangi ne jurgulo ne di sur si jegin tul mar di jene di sur si jiwo ba din ba min jabban jabban so nga tare idi ne jidi sur azan ba hal ba de nga na alzi agin na na ay long alang al ba de nga kin kan guto izge al ba de nga na al kera na na ay long alang al ba de nga na al fago al ba de nga ro kan jole sin jaron al nim fago gel na kan ba de nga na adu mar al nim fago fakise in modo quel kilma nga kwel nan juru nga kwel asan kirkir ga ilasi ilan juana man nyangal hadui halin kerin war urgulo wala jola zin jangin is jumon ya anya hal kera wala jola nangin juaka na al wel nang bade nga na omar nga al ning aring fakin namukwel linki sunga kunyungo alan sare king atina ne king adina adina kayena do kirsinga zinina la siskiki kwa metil galde kingwal irke ne kingwal kutumol ne kingwal inan kawe ne kingwal inan kawe ege ne ki dai ndor kai ai lo ngaling in inzial nimredik al kaza tu i metil ngaza kalde alan kalika alan ki kayen gin mangale ai ju ai a durike durina ba nunjam alang ay durike din kilmang din borun ereng alang ay durike ki ngalang ereng alang ay durike di lomfing ereng duri ay sinjang alang din boru din suru si jagil ay si duri yang alang din boru si ay jagil wala ay si duri yang alang kwasi kolo kungi ay fosingul kinal ki ayang kino kome wala ile jalun egal kana na man kambal om ne ile lolen kamba maran jamesi din borusi wala gal din surusi utonga kuling iring ereng wala gal tertibo kuling iring ereng ja ne ne lom bam farang lering menja lan din jur lering menja din suru dia ba din ya zam ba bas din ba ja na bas ba ja ba bas abona anya ngana kala ngaja ala abona kimiti ning kamini nanuyi kom dormi do galba kom atin jin gal jikar ra jangana kilo ko la tikela jame ba ne illa ne iri nu illa kom jal in ne dormi jando bojo wala ga lo idde ne janna dormi jando bojo au ki sense au ne kil mangale durige duo kering ering ne durige din suri ngir ne durke ki forna ne durke yi insan ne yi jelu ne suru lege hadna dan barun duwa ba hatta ne dan surun ko ale au ne shagaf jang alena ko duri kaminga ki dan be au ne shagaf jang duwa kerle idi ne ki lom vinu lom bata bir kan kerker ja askamba kerker ja askamba de nuileng uto akil alfi to lenga den nuyi lan bata birkan fakisi alam belay ba in bele sunwa dirogi algo kuliyo min kaminga kin kwa ale nan kawai ne kin kwa metil sikaldi niki kote ngal bam kawun ne ne in kwa talan e yani tamannuwa ta sai dal lon fi lege dawo sai dal lon fi lene dualan jello dugi ziti ana jelba lon fi dile dualen alan sari dun suru sigi diga o isagi dugis yitiya
marana ma dine ki keng ko je jangane ki keng watang ne ki keng a jalungang ne ke ne kellel ato na ma janna ma jelling na ma jelling na ma jelling na ma sogal na soker fa orre kwa ki diem bagi ko kul duones kelami ni duones kelami ba onu kain kilma na kain duanga na kain kungi dan suru si jegilal inalom baden jegil ani wato as agingi ba adin sare ai ba idina ba jidin dio kenga ani dinga tine ngatine ne na hadiran fa ila dual jijal ni bake dengere del do bake fakidiyam bagi aw na kain kilma dan suru dio su ngakin na kisense sasong irsingo basilondo kasan dain e sawaga sikir kilkam namudu kinga nasdain bera tebun ko na asogis amin na inti nasing amin remember na kong iribagi na dogis e bago kien jurung angkela.

Asok isa min warre kwa kain si dognas daing aldi tabung kariti na kain si dognas kain belanga tabung kariti na dog si daing sawak si kibarga kaming na barafatas kaming idin na dogis sunga jamail fiya kain ina namada gwela lang yungwa kise warre kwa sunga girsungo utonga war kwa si ayinin jawriti na kiri kwa si ayinin jawriti. Na ina na madiyan futoje igwel. Kumonsi alji ingerisi futoje ya na al ingerisi al jena waring warja. Utonga kwa insonga alka waba wala galal ine ane irsing. Kumonsi al jena utonga war kwasi ja. Warja na tabu kwasi tabung na kari kwasi kering na tule kwasi tule. Kinsikul kumonsi na jena ja. Eri alkuel lansunga takatini na kuel sendele tabung kausi ni namaya kai. Ay sing ergi. Ay ni futo ay. Ay sing ehtam mengerisi. Ay ni futo ay. Ilalong alba bele do. Ne enna a. Wala ilong al futo jayi alam futo ay. Wala ilong al jergi ya sang ergi. Wala ilong alang ay a. Benda surunga kingo ilo lansunga. Ay ni ka. Aising kergi, aising aising putokei. Walaba baninke na ka, utu agena warereng kardi, na karo kingang kang ine kisense ko kital kene skel kam. Remember, bua aining kei, aining ka, aising kergi. Inna mado jingoi, egal ko umon sine enna a, nasi umong aising ergi. Marandem futo jeezi ati futo aya ba argisan injiwe ati ka futo aya ba argisan nati waz argidi ay sin argi foki sense wore kwa kin udo nyatin gwen kain kuin agin nan kiga naskargi dal dulin gwe kan egelo to ka babele ne enna ana marimenga nemenwa in ali longaran ini kya ne in ali longaran ini kya maralia nelia nelia nelia na mas aikirgi liya na ma aika ha kisense zenina bele sunga tarai ma marang zenina al kwa kimi dinin kaminga ila bele si alamba jwa maralia lan janna in jwalan jaben jwalan nuiro masa mitil liya marane jike wata asile njani jenne jong ne ile nunsi jiro na kuro ile lana bere fo ila ji njualan asunga indalan karaiwa mungkin ne njualan ja mar liya den tan fis den to bunjo de den futo jey ay ni lo fo kinama awdoge ne sunga takati ni alan kiko alan jua mai dik liya na majenne ja no yenna ka ja no futo jey alan si taka alan taka ja na najinge fa in au futo jey ba egal ka ba bele ne yenna ja ne injo in alan awali ne in alan kari ne nan tule maralya ila jo al jo lan futo jey na bil fizi ja na ja kisi enze in nama dokka kwel nama kwel alan sunga illosi bale in kauriti ila irisi aljwa na alja na aljawarisi asan injalung egal kana al ana dig o isi inang a na kal wellan ba mabun wargal al wellan sika alon yesi futoi ni tumungo wore kwa illosi o na kain kilmangala tumungo o na kain juru wala tumungo o na kain hatta sareling kain sarele tumungo burdu sarele al tuming idin tuming alan jina ka na kwa kiringa al kain oreling nes daing ore si kise kilma gandele na kain jayinga si alan kavya alan sunga futo karing den jutumundora fakisense ore kwa a zinnal kawa ba a eri be eri aba duo futetio ila ba yenes gisi duiti ila bot
nes na jale fegel maran atu aljanna risija masalan simmitil kaldo alan illegi sun juru lekeri masalan simmitil aldo a abaji injual jual din a ergel jutumo wala gal alan din e tongin den ergel jutumo abajanne injua egel al a maidi kazingera korsing ela na daruzing ela na kisising ela na gisising ela kilasi awalin erenja mara lial jala san jun kaina war gwangi egal indigina war gwangi egen na insial warin eren a ati enne inwa alan baden a ai lesin won maidi na ilasi alka warin eren a ati elalan baden a futolan ai wala futuan ai ba na ati futua eya ba ilari elan san agingi kazalik indo ki udo do ba inange ina lomba e kamitil ki udo a to ya kwa kang zaldi wala gal ki tori gingira kanga min idi ngalangi ki si e tabun kari na ruk alan dai bulinge kang mahma ka ni ngwansi mitil galu ina lomba singa si mitil ki nan den tin wala gal ki nan wata wala gal ki nan kwang lolo ki toy kwang alan toy kwang din juru lenge ki sok bi sok na ariweri al janna jaw alan din juru karim fi ngi dine yala toy kwan zi zati zakirim fi idi na ba toya kya ba ji diwo la njago ba ne ila diwo ji dele jago na na jore lan jirgi ana tabunje wala gal na na jore lan tumu wala tabunje au na sin jalun alan ki ila toy kwan jirgo kise amin ilo niki toy kwa juno zenasi mitil abelo na kwe kenes e deng abong deng erdik long wala gal na deng abong deng jain le erdik e isheng yang na e jagila dele anning ay fi ana el na kwele sen jain yungo wala gal na kwele lang en na bam kier bau tagam bau bole tagasin jain yungo ba kangi idines ila eri toy kwa anke wala gal si tertera toy kwa kele ke ne yesi yes jigiti na jundi balen ya bam ker bawne en kwa alan lo ker je wala gal alan bullin ker le gari kan kwa ga yin asin min tori dogolas kele mush al kwa pang dogolas kele ne ki kwa an ke ngene de mal gari maran ken jurnyu an ken ter ter kilal de le gari hatta al ya dem kari gesa zige ba kangi idines mabadige fa innam sunga daga ti ni wore kwa asan duwo biduwo den jaile mabdake na ud in irizasyon to le na na dingi la se jijan yene zizi rigel yene zizi sabbiden fi na yundi ba na yene yundi alan jiezi futo tawjel itine ila yene zizi faliti al jijan zato fa na nden ti nilaki sense na mu uto nga kayinna kwa yansi futo keli marin keskalu maki uto asare algizin bogul den ne tiya gani dogas kalumba illo aljiki sare sia kalumba ne den tiya ses kalumba algizin fago inna ma da koyela lanki kangi nas e in kayim manatu altakatini manatu in gari asunga kai asunga takatini alanki yesi futo kai na al ilong alan siki yesi futo ni gwen ato ani ilon na ay duwe na ini jagila na inkwa egel ato al darato la ina na ina rime fia na al inja ki kain awluwe ta kaninge walagal ay sirati benka uto nga kilal waru kwa ge maram futo aya ba matu ka ba hadu inda lamba nya kaba bele kiana skela minama nya kino miti lage dogbardu alan ki sunga alan futo kel na alan ji jurgulo di ngere alan dalli ni kwenye na juaba alan dalli ni kwenye na juaba in eri wala gal in bele ne skela mi alhaldu lolo jidin sabang ngere jange ne jurgulo ne jagil jizi kage inni mungkin ilal ka du nulang agila ina lomba ina na alji di nulang jagila fa ilodo mo kwel alan ji na ka no kwa kernga alan ka ngiti nesdo kain kilmanga na jurunga na kain e utonga nyati nin kwen in kauriti ji na ka al na ka le kan al na lo tarra ke ni kidele kan na lo tarra al kidele kan ainin kuro
ilo tarra aljina kana worre ko anyetti ni ko en kidele kan numo ko le sengin ke im egel ilo len ati in ko al ko le len kuro ba mainin kabu jidin suri le jegil yani mungina nin din suri si na ay do si jingo at ji worre do njang egel jinaka ilo len alka anjiro bajang al worre do njijang indignangi ati indike indignanki a iloleng ailong iloleng ailong alang ki bam ai kabung kwanye tinin gwen al kang in namas duob duon talal tiel duob duon si talal tiel alang imbele si futoti alang ilo si futoti alang iloleng kise e bambaw alang illo si inkwai gel karo gasi dele kelma angna welen tumungo na irige al karo welen sare ki indora gel al karo idina inko kulin talalege ko anyetin talalege fa orre duon ki sense e awuna ko anyetin ko en kaungi na illo si durgulele songa kana e kelma le songa kana ke jebina na kilmangale na nuileng na deng irin jole na asang in erisika in kilmale in kurgi kain forre nga sare and then jurgi al jurgi ti din kilmaleng alan si sareng jurgi aba in eridi indio ke na jifuto jeana hatta hasi bele kwa dia ke ni futo keli ni kirsinga na tongado gesi kirsinga na e kien belenga se kule ze yengi de dem bere forsi awol kwang awol leja imungkina mitili ti shi awol kwang awol leja duing belesi na malya kim belenga dinga egen na maralya kafia futo tiyo den somnya ne den gutfia ne rim ne den artins iwi ne yesi kafia ne yesi awol kwang awol leja hata ati tongi ati oroi ati ayi lorengi bayer sirisin ya yesi futo tiyo matu inkai khala sidele adui kuro dele aba elesi age khala ne durte via ne magal khavia ne mengo agara wel irkere gi fanafsu forenga gira yen ton ko ne jitikel kame tolla jan dimbele jirsin jalla ne marim jaw jalla ne majurgili jalla ne forum belen ken wudo asi gwel sare jato bon jumo utumati jidja jigiti ba dosi ko esi jia jigiti ba asen injwa alji forum bere ja lolo dem bara won jumon na kavia na forin belefia na hadui ne tumo ne iriduiti fakise orre kwa o nes utonga war kwasi waragal e ki utonga gela yin warin yerengal geto ne rimya kaba a na madogola ngisu ye dem futo jezi sunwa futo je nesi iringan irira yawrdi na do kajo alfu tojel do jawuti na kajo na do e amalian wala galna kien ishe njindirin asan duo gersi do injawli mana tuji imbelezi aljuel wala gal asan kwa kirangasi e jundi na futoke ya idine ile dualie e aslomba ne jis ke bang ne jisigi lowneji yefingiti jijanne zile duo si jeyngel jijana siyasi jengen na jijana siyasi duru ilal toye alye injawriti manatu ingeri tulela ba na jundi na yedui na urguliero asang long tulela ba idi na to aba duwe na singwa forim bele tulela ba lolo ina juaba isa ila duwe nkwa tulela ba jijo na kidin suri gurgulo na zi jumon aba maran jumon na jisi ajime nga wala na zisi tulela nga ba liana ma jundi forim bele nsom dig au iske ila duwe mbele kela jamba jik erisiki din suri ya fa in doge erisungal gi kingasi oto ilolim fago idi neki kwa kerenga mbele nga soso futokel ila si soso futokel ay se duwe ngwa inginna ngalai ba marin jiki din suri jiyo ba alan jagin ki din sur ajiyo ba asan jerin ki din sur ajagila ba numa kajaw del ningwe algis ila duwe ngwa inna ngalai ba mungkin ne si juru leng indala nga keriba mungkin ne deng jo ase ergi di indala nga sergi ba marin ji juala sa ngay jergi ji di suri le ay si jergi di mungkin di ngay tega nang ki den togay ba nang ki di njuru ki di en togay ba
fa kin wuto wani makwel balanki arisiki duwan waji jirgin abaski kai warra gwana kin wuto ma sai akwel balan jawuzin kanalan kundi nanan dele bam kabun ban sun a tarai fa ilon ki senze ki wuto dia kai na ilon alan kidele bam kabun aulen ka da dinga gal ilon alan siki testeska ilal bam jabu na aulen jaw ma ji jumon ilere na juru la fa ko ba mu jollen ji bam jabu na aulen ja na den aratu le jaran na arji ke ji den arra jaran na mu ga jollen ka ja anan kerle jeri anan den arra ille so tu le jaran fikin na madu kise uto ke na mu jurgulo so ma ko eli a bundi gido ine kise nse a na do baranga kinsi donga ni an na kele a bara bara sale donga gianni na do bara alna enna fago bara musa do gidonga anni majiran dada zonar nadir do gidonga anni kisense sehi do basilong kin am majiran kwankien belengage waragal kien aldiage ayen kawe kadu kiri ang na donga gianni do gisi songa na imesialan duin donga dile fago lo idlene jijanga na boru idlene jijanga kise sunga gi donga hani kalan dog duin donga dile fago bara ala madin dog gi donga hani kise nse besi longa sa sugo di nga jang na jalunga laba na imesi kise alan ji dom jang kikin soga al wuri janga na jalunga laba na kise dog wele lang giswa imbele al ji njual sa sunga jamaili wel doga lang jago na gisirin menja kai ne jammaili na ailong alan sing ai kanyin isurunga si na mudok sunga takatini alan jago ne jidok asikeri jayinga ki sense ka donga gi anni sunga na dok gistawa aldi sunga dok indalan si email ki sense warra kwa kul duo video al elna fago na den donga iri jagi kise alan si ding warre si sasunga jol bara alama din na jayingiti na asinga sunga jayinga na rimenja na bara tar fogo dok asikeri jenga donga gani sunga kisense na dogwel alang kwa kul al ine bang oto neskel bam na kwa kidal rimeng kawe na kwa kidal ferra kawe na kwa kidal siki enjuru wale kai neskai ngana rimeng kawe ba kisense radio samarinde safain kidu sedigaz bamba baji jandeli ni kwa ngal ware duwanjang na jundu na jawgiti ina juhabal siki kwa sedigaz kang dimbele nes gangalang rimme nga jaba duwa gabal gi kinga si dele ngangi ki gabale dele gi nyinti bakki kangal worre ko akam jenna jago ne rimme nja ne jeri atin whatsapp le jeri ti atin ine den safa messenger le jeri ti ne rimme njaw na dogiski kira jami ngal din juru le kay ati jwela lang majiram bayna jumong na kanikin na jumong na gis jingo ke ne zia jeni ba na jwela lang dele jago na na gijem beng na dele sunga birsingo na ndo jago na gisin kanyin ya sunga ki koran sunga na ki kungi sunga na ki nazaran sunga yendo baisin kanyin ya na atigal kisense dok duwe la janga algis satellite le kel jamingi dok na njago ne jwaka bingasi algis na satellite le kel am bara majiram ben Ibrahim Idris ajana jago dogi donga anni kalan dok duin donga di le fago inalum ba al kerinjala lakin marang dok wela lang duin donga di le fago anna ajana jago na kisense na mai indalan kenga atin whatsapp le kenga don nani jumon ko anai kerin dimbelel ne screen kawya ne kiki sense ko sunwa kin dokna ki kwang arunga kawe na kirsinga na jingo screen ne kawitia na dokki sense jalungo ki won screen ne kumidia ki sense abaji lo ne duwe la janga ne stinjanga jenne jeri ide atin messenger jeri ti ate whatsapp le jeri ti ngi an safale nes dokrim menja na juagisi juela lanki kiki imbarnga kinin ka bambamu idine yemba ilanka ingasa ngore si kanyintia ayi jingo nas ganga
ki sensi ati ñona ki arka jawengi ati ñona ki dambel rimmen jawengi ki bedel ni ko en ko ambel nga sina rimme nga ko bala kina baylona ki dambel ki nga ki ayiti na jweli nga lan jeri ban jumman ko ana kay na asirage ne jiziki mbere nga kala kawitiya alji jwa ne ki nga e timbobu ne ki nga surunga si jingole barti ne surunga si kuro banni yengi jisi kuro kanne jina nya si kuro yani namakan nasdayin woresi kargi nan nastabun kago na atonden sogin kise basi long alsox asuma jamail kenga na auna futo kai warre kwa kai ngawluya ta si na dok kai utonga war kwa si alan sirattiben kau na dok alan e kai juru walen irrimenka sare alkulanda bursiki domon tulle ne ki kungi tulle nga ne ki kelma tulle nga kegil na dok wala lengin kwa awluya ta si asikwa alan dok futo kel alan dok sunga futo kel alan gi sare ki nga si zat ini na dien sok tulle na tullen si bon kwa kidla jongi kwa kidla jamui ga se tullen ngu en bomun kwa kidle kisense asalum bala hasab akien tawhida na marandonga gyan ni sunga awuna ki tullinga bang.

abon kwa ay bendeling ko isala ban kan gimbara to na ela na donga ni na madu wela ndin donga di le fago ina alkiso go kulkan na dok ine kay melenga simon kirsin na dok utonga singan kelako alan singan kikiwi na jiwi idin na ma kwa kul kan gila utonga tulengan kien korangale ne giwin kien korangale alan kelasi kaw alilong alan kwa kawe alan utonga kelasi akawe ba ato na makwalalan kel na utonga kelan kirsingo ka watanga ge agis abon kwa kingasi ko jeje afiye na mayene jundia sogo tabu kwalen nay kingasi du jawidia na mado kan diem bara dayngal di tulle jangingal dileng na dogna mayene settini ko embano na ayinga na skembage ngawa

0: tulei
1: dai ngaldi ni na mai mbeleng ato ki abonga kwa utongal gi kinga singang gi ko je vie ka intong ki tongale nama abonga dinga kein abaye duon duo ke matalan duon kerin de mbele racing nanni mangale ngan jawna jongul nama ato imbelen in duon de mbele jabung na dok sare in duon de mbele jabung nama jel na kengang si ile kila belenga faling si nama jen na stong dio jago na tong dio asa jago kila nama gisi yenge ne skoji yevi marang nama do kwere len keng in kirsingo abaze erike nga na ji du ton janga na giskare lingine sin kaminga ingeri siara jaba ji nama jel ila risi nama injwa ka alamba a nama tabu futo tabu futinja ide nama jel na ila lolen jago a na do utonga kerenga kila al yenge neski nga si dielenga sunga gisko jeje fie nama ayi al abonko eke na dog nyanga na duwa ukerin de mbele angulo nes ela ila di nguwa nkwe nama si imbele imbele si ala ajaba wala gal asiker ina nga ala ajaba idina ingari asa ye neskwa si kojeje fie kangi nesko jeje fie idina ji ingari si aljawu jiki dogolan jang na dog si king utonga sunga jan din tongi diyo na jan na jaw jina ma enjwa lola ingari si alba wela alang a inang nama taum futinja nama ja ide uwankwezi nama kilma sondoro ja nama yundi na utonga kilafia iye nga geba kina makwel ay sinkiwi alang ki utonga kinsi inang kaw alang si inkalung ingerisi al kaw al inangi na ingerisi kingasi sokotabuko alang alang gising utonga tulenga afia ba na ingeri sokotabuko alang nama ji ay singgumong kilasi walagal ay singkergerja ingerisi inang alang awba inama yena yenes kingasi infaliti ki alkwel alang utonga si ki kinkoranga kaw ki dora dig na awu na is abaji ki ira ajaweng ibana ki ila ajani iba inama yenes bingasi inang faliti alang ki inkaw king utonga ayyenge na ki kaw indora al inangi na ki insi iding ala kawba idina ji al tong jang na itongye area pui tibo ne arial tibo karinye imbaye ne jisingang ye ne jisik utonga gis anifi aba to jaba bele jaba ne jionis ila duo si jwa na sare ila bele jaba ne jionis ila duo si jwa imbaye ne jisi jundi nes utonga sasunga gis kinyinfi na jundi ba alinji kike ngang utonga na dimbare la nama jinja mingi induo al tuleke nga na induo ye alye nes kingasi inamfi ila sinama sejei nama jel nama sking bele nga kila sike nyati ni kwe njwa alji yake nga na ji jawengi ya basgi asi indala njwa yegal sare ila bele si bobou nama jena bele si dormi fi anama yankwa jima fila nga linene nemfi ila den wo nama bele ila falingi si ila tongingi si bonus falje na fingi na yankwa imbele alinangi ya alba ila bele si fal bulo nama yankwa ya ailong naka imbele si fal umong inang inama yenes yasi yani mungi nasin zale ngeng na alang kwe si laddi walagal abagala laddi ba mungi nasin jundi lenje na aba jundi indala mba tongi na ferre ngana dogala gena ferre kini ila nama yene tulay ba maranji ila iragi se jizi koja vi jidele sungwa ni mfuto jaring ki mbele nga din tongi ngisi fala njerengel ba na dog ati mbele tongi nga iba ati ngutonga kerenga gena ji njelu nga ayye ngena gisi ine ina mvye ila sura fala jaramba aba ji kilansi fal jaringel kilaba yenge na gisi jundia na masogo de bukwalen gisi ding tongin kwa ninkenge na ye nyanga na dieleng chegwa vyanes ingwa ingerial inangi kenga nga berel ba wala gisi ines kaminga ba imbele al inangi kangi singa ngul idi na yenge nkelwengi imbele ayen koingi asiye kya wala gal aise yemin war kamingi insi na ala jaba al ila kenga na siye marinjal diembele sikele ya imbene jione kinkile singenja wala gal dingila sijal sigidin tabule janga imbaye ne gisi soko kerngale ngang yenes gisi duiti ne yinambi na doka ang diembara na madok ine utongang kensenga kines coming na madok ine setinin ko embano na inga asikernes kembere ngambaga

Inang baye nesgi kikengang kimba majobung namaye na kengang tabunjani. Marang abiji ilajanga aye neski kijuru jatko mingwar. Nedin jatko nama ilong alsiji bele jang na jemingi na ilasia juaba aji mingwar jeluengi. Marang abiji jal neski dua ker walgal ki bele ker sindalang jango. Nama jawangin nas guaji la zamalia ajar singi dimba la jawarting ba wala gal king king kilo ajar ngelingi ba ka angal jijami idina dali en kam nga baye na jiki kenga jerengel na baski ajot ko ba dalin den tinni la nama jana na kimbel nga singa jer sing lia wala den aran jaram ba mari ngel duo ker yewa ba kimbel nga singa nama jamalin ko en den juru lenja nama me je nama en ko afilang algis togno awna is ko ji la nama jawangin en juaka nangis waile til ne ila nama ye ne duo al ye belnga singa resina dele tabutu ya zait bawal gal keringa jawiti ba injisi sunga ki taketina ba alanji innan jaw kangi idina joro baye insan ko en al siyemin ware ringini na utonga al ji jawengi na al duo ker fiengi toga ga ba na ba ji la risi al jawengi in jawengi no wala gal din ton sin gelo en al so ko tabuga ato na me singa ngilal ine erike tawala ngina na mas gala kamrat kamrat na ma jo wala utonga din ton si keringan jangil ba wala tabungan jangil ba na mas gala na jo dogala lege na na zai gutin ke ngene kayinge keringa sin jaye ba ayo ran jaba na mas de gala na jo erdi lekenga al jawengi enna lekenga jawengi ba dogna ma dog tabugeringa jaye ba lengin jo ingerisi al inna nga wala inna alaw ila bayenge nama yawengi tine jiji sawgam bi kisoko sunwa jinga risal inan jawlolo inan alaawba nama jar tabun futin jawna ingersi inan jawbana in jawna inan jawb ila bayene jisi jundi nama yakim belenga singan gudleja gudle ay jawrti ya gudle en jawrti nama embeleng induosinaska beleto gwan en kelam nstares to gwan kelam soko tabugwan nama jene mai jisi king apu alegs deli me fiana men kwa bi dien kwesi alsi bua kasi belenga awni is amin na doingi sikelala amba ideli ana masinga ngil kial kwela lengi sin jonka na na ma kela na kol kwa apa na ma birsingo maran ki sense abas tong ila ina si jonga iwi na insi iwi an belenga kelala bamba surin kalam ba uto ma kila si awal duin juru lika ina indualam ba ken kila singam fi indalang namas jonga biwi namas dowala kerikeri nama jinja minka inkwe zi sunga wel inkwe kasi kising erin fi inkwe kasi erin aysin fi ba na kalan ba erin awna ingerisi alanga awba innama yeena kisense jundi nesbi wide utonga ken kerker indelanga ila lolin din to inkwa liana makaunga na ingangil aming imbele si kel jamingi alba ja abagal kela jamingi ba alba haddui inala juwa ba ingerisi kalang innang awala innang alanga ba marami ji in geru yungi wala gal insi gerri ngelingi in belesi kal aw alki in doray kasi soga tabu kwaleng dorre nga nga ba wala gal kojo yaisa nga fiaba ki sense imban juni na jiki kenga bam jamu na jo marang ki abo nga kwa udo nga dinga skanda kaw na kain udo nga kila ki kaw tulle nga aga ba kaang ina tulle nga aga ba idina bela isa duwa bela ng ming alkang bayla bele sikel kamingi alsi duo su kolare ele sikel kamingi ba alsi duo singan koltere ji ali la sikel jam duo ali la sikel amay su kolare el kisense ele duo baye ne din duo baye an ji dembel kel jam maranga ming ele duo bele sikel jamingi aye ay san jisi so go de bu kwalen koldarang ide na banna maske belel maranyal ya idi bay kurun ri adem fi na ma fingiti nes gisi lel kering eren kang ya ge jisi kurun ri adem fi idi ne ja janga kembe ne kilo kol dangi sis kel jame ne kilo si kelas jame ngi ba ayye belenga marama sin ji kilo si kel jame ngi ayye belenga ne jangu te ngi ne gudle jawri te ngi ne jemi in belal in ngi ne in ina ngala ki sense di sur si wasin jeima ingeri kal au ina ngala hay ba maran ki abo uto ngadi ngas kan na ka ne ki kan sur ngale za du keringa ka ngi di balan ka gil wala gal ki nui kering ki tu yes ka we di balan in kolung ingeri si al kau al inangi maren ki sense ka diem barang to ne donga ni na dogi kurwan ni sunwa alang uto nga kila singambo alang gis bi ngasi ko je alang werit bawo
ayei al al insani la alam bele kelam idi na ji al janna jongo oto tongye ri apay ba tombal da pay na kwa ga biya wala gal balda pay na oto ngay bole sare ngay ba maran ji la ri agis di ngom ko belen ji su ko jara nga siba ingersi na ala jawo ba bele kel jam ilo risi na jo marami ji inan jawen ni to mbuti jawen ni jamin ingersi kala ngin a ne insi na ala nga ba ibaye ne kingasi ngan jundi ne ki ki tabu am footingi la kan ni tabu am footingi la ki ki an kan ni ki ngese as geyin el bayloori mara min ki ka kwambele nga ker nga singan kela kambe na kan to ngi sikel gam di ne ngari min sikeri yeren to ngere el gi gisi ke nga gurnyol na real gi jimi ngi te ke nga jurnyo yeba ye ne ji ki ke nga janni aba ji jo so ko tabu kwale an sin din jeng jeng ngone ki ndo wala si jeng jeng ngone uto nga kiles geyin ngola lan dom du ja inal kwa ker nga du ja basa suma domi inama ye ne kikwel o ton den sogle na kain abonga al kain ki yama si kurro kan ni sunga alan ki koranga gila kania ayye ne ko gulke an kan ki koranga gidala kan ni ba al ko akweli ba wala gal ki utonga gidala idin na si dan kwan di nungilen abon ko ayye dan si abon ko dan kain a forawiyan abon ko mbaye ne ko nungilen ko le forawiyan kin abonga al ba yengen kalin talen si kage no uto ngake la sikawe ayye ngene domage ba kia ko el balin ila siba alan ko dai len ka gil wala gal alan ko foral len ka gil alan ye ne kila lan sifi lolo kila yengi kan siba ngage ba kila belenga idinna abaddu ko la lan ken uto ngo dom du ti an alan ye tulle fi bang ilai alan uto ngo sikit doranga kila fi wala gal ki koranga kila fi nyet al ko akweli na dokki boragis amin sunga idinna aton den beleng sa sunga jamal kenga na sa sunga ka kiraga na waka andi mbara tolla na donga ni na dying al dc na ma inkriya ji tulle janginde al dc na dok abel nas gingo banga na dok ayeris banga na bi boelingi alangim bingo babago na bingo na dok gisbo utonga kila albi imbolwingi angisim bo ki boray.

0: Good Fali. Wogereng.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Koi sega awaja skim.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah kil longa le kendeli yen sawan.
0: Lare kira ge.
1: Kila na good kaya ba.
0: Kila na good in teya kaya biya zburing ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas loko. Kirdivas na na mishiro kira kaya ba.
0: Eh.
1: Eh tamunjeng.
0: Kaba ngo ato asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance oi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na ba banna bargiti bargiti ki gasi da dinga do gis urringa skalumba.
0: La la dilon bodi la ani ya re men jaw.
1: Eh.
0: Ara ga ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den di yo kai lo den aba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: Aska wol ba ile el rimmin kaza ta ba is urringa.
0: Eh lalo kosya ke ba
1: eh
0: padinga dinzini wasenga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani bi
1: la kosya ke ba tabunje
0: na ma wala lan uwa da burgule kolin indere
1: eh
0: na konas kabir si uwa na ma la nin tongo uwar ba bintong
1: oi le ya mingul uwar ba bintong ne to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalasi juro na ko ma
0: eh
1: na gal burgule kago
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: daji aje dal nya kay
2: ay kay ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soro du ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akiran enan kiri
1: na taja mi di ngiri
2: e na maransa akiran enan kiri na ba silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja chi wenes iri jalan ken ka lupe de flipi
2: e e gel gal ingwa sa ngi wisdi wonde ma
1: hi ga raga
2: kan se roka ge li
1: hi ga raga yarta la ka sa jirgot
2: kan bat ke li ape ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ga den dola den obat na kanya itin sepi alla kalde
1: e gela ki kan kelye
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi wuon to ginye
2: mhm
1: e gela ma koy la la ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko inta ranga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi ngon tongi jwa man ke da bat kulsin do gonde ke da bat na ja ske man eh to le ye wo do fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye e to langi gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ga gen kwaje ba to un tap bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange subu man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wa salon bai ko e ne so re
1: ka tengel kika
2: ah tengela
1: tengel kanen gwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwa si keringa jaramba
2: si yasang urya kera si kulto
1: kera kan ko ta kulku ni mar ngun ne tari si
0: singa ina ngana dele ning gwa ken tugri ma do wo ina aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te den oren balansi
2: balansi
0: e ka ka la karalu
2: ya aji wo dolfa
1: yeki yey bi balba ku internet ka inesele
2: egen na gi a wo dalba ka
1: kiga
2: egen na kan gi kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ben ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bu do salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum a na ma war inga alan den tin le tong ay ngaba bela ilan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la ite gel kan gal dan so gi e era ki wo ndong en den al kan ina dan marais gut kawiye
1: yang
2: eken na nam di reken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ay kunyirin temen ze kan jo to tusiani jaba
3: o nya do so appointment
1: egel jabi ci kiri ga do ki o to ko kulgel
3: ayo ten kel kiri elo
0: ay kingena to na ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiran
0: ah
3: kakiran inji
0: ba kira jamba
3: e na magal e trikagil
1: eh
3: e na magal eski la long ay
0: ay na sa
1: dobi kusya ke ba
0: ay na mas lilong gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: dobi.
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu

0: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
1: Baruna simengel ki bar kay bara fatta
0: Paybe payna simengel ki bar kay bara fatta
1: Paybe payna simengel ki bar kay bara fatta
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bara fatta Ai tarazi
3: Dom se sa diswa
0: Kay na kaynas kawye Na wo gala duwa ya ko liye ke rai
3: Ki bat kay bara fatta
2: Ai jaba lolong ala
0: Egel
2: Na lona gulli yom balong ndi
0: Ai la ka ke to aiba
2: hey
3: ya suangira te
2: so ilegal keri
0: alisa ke
2: hey
0: ai le ela
2: de ma ye keri de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo
0: le bo fot tan longo
3: le di ku de gila
2: asoi ah tonde nyomile na do ko ela lon ko domborke ine na yohanna al awwal keranes domo so jamarim mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: na ma de ni le kanni
2: nama den digle na den diohilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: niki heratore ka basin sikil ni e nama magna nama batie na unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: kono se
2: erra ni erra galingal erra keri
3: erra keri
2: inga nama erra ere ali ali inga mia isa mon gwenden herra
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indige aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila ay san kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba alodi ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kau na se ala kwa say ala kwa in namas delin ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si ne kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na sala yo
2: eh
3: ya
2: kai
3: domoro
2: bere
3: ka
2: kire
3: ya asa kien kirgin
0: eh
3: ne ilonas kaula na diko ngere kaungi
0: eh
3: mana ba pie na kau kien as kirgin ba
0: e bad ba
3: aba kio na ko senga ka kike nga skirgo mo pie kwa kan ilori
0: pie kwa
2: na ine
3: gi ine gi mo poke
2: do galim belenye al indigal al kagilaye
3: eh
2: al kelga me dembere na al kagila gi kan gun
3: eh
2: na al kwela ngizin kwae
3: dengi
2: inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger nga gena kwela sin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela sang kwa ger ngasi kwa
0: ki alkelkami
3: alkelkami
2: nankagila
3: ken tulenga dan surle pia
0: yeah.
3: Nankagila ken belenga dombolen dio
0: rimmingi
2: ya ne duo kera bazin jisigo
3: lolo ki kanos yeah. Kwasi kami
2: ki nana ma sayine nan alkandu nam kanas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kelkami asan ki kanal do
0: la denga ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sizata
0: denga ratu lejara
2: asan kelkami zene jina kano ki ko gula ina ganna gerdin mazu ki addomo kwa kan
3: badba
0: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
0: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: eh kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: nan al kire
3: nan kelka minen kagila
0: nan
3: asan kain orre kwa si kwa
0: al orre kwa al kwari akina kelaka me ba
3: alan kelka me
2: wala akagili
3: ba eh
2: idina ye nan kagila eh
0: den jigili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
0: ken wu wasi to len kagil
3: badba idi ne dembele
0: na ardenga
3: ye ne dembele ne duone
0: marambe
3: ko wadi akay ndombore sido ko kagile ba aylong
2: maramba ire
0: na kengu ngoro gaiba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al giogi pisi na domba ina sa asa asa dogan den nyoke za
2: maram dio
0: ye ye dogan so si moy ina ru
2: ma ye na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jara sa ko el ba den ndu si kala yani jalusai mugi naning naning wodike ki gavale ya diembodi na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kira dengan nyoke. Namanya gua lala. Kasih kira dengan yang rasa tol korknya. Dan nungja awal balang am kira zelit ting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama.
0: Inama
2: ya zat. Inang. Alasan kira nak dengir semua.
4: Ya di kasih way silonji. Tol lebih alilong. Da kira sama ina bor. Marang kasih way silong. In asan samandu le so asimoy dogo nyoke le so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka o metili
4: ak in e kaka nzeral metili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nie argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto duosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na rbd si juru juru urones kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli na gal si longa lompin dombore na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina nemay nema kwambe la ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgoise bele kino kala on kwa na de bele la si lo
4: anzo a na wo mo ngwedo si bele ke
0: do burgoise yo ye do ke ma maraniar do ga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbereng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin balines am
3: ele duo ze imbereng asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la sanya ditin na me asin jajo no
4: densim densim
3: Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu lya sa pelle
2: asa ba ele digi si joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si insa
4: sa joli ba
2: ka nyanya na di samadi
4: ina sa jitina
2: ki du ger lu du samadi ki banya lu du na mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa simwe mara insa masi abazami abazouli
4: alamas diemoy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele si jamaibe ya kangi singo sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban jumana jamal na men kwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den kila la jil bombaran alba nuy jana jegi la ko zamale nga
0: ne impanga gir ka sal na mengi la pay ela e
4: ay kadu zulo wu mo ngwe do sibeleke
3: e
4: lole
3: ji ma jiran bayin na makon kan ma allumpi herraygal he ay longal herray
5: ya dombi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon song a pariti marang ide na marang juminzi abas jeudi mana jiang
4: alang
5: jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya iwa ilas jeu si nama ila ilha ya ilas bam nama ila ini na as ya kuasi as aku itu ba asam kuah
4: ilas ikal sama ilas ikal
5: aywa kali nengi
4: asoi asoi
0: na kiki kembali aduh kiri kering kengah dok baik kiri kering
4: ini kalau luar ike ini ya asalba tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al ingwa abah ilongan zaki kiki yang kiring dihille naki kanela lo dikole kani kia alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: nikin kame ngata ki lomfi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw naga lodi anga lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abal duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la la ele ritu la la ba al jitti ngaila
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngailo majaramba
4: ayigile ba
3: firge dai ngorele Iding na ila dombore dieng ila dogal ines bawna sila kari. Iding na lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa nje ngoto eng. Yang ngazi do siye ila duwa la pi nga pi na angulna sin deren wedi. Hella do lompin ko ezina mas engwa al herrangan herrei dinele na manjaro ake. Hella do kiden dombore le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai.
2: Nagalkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwanda dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na kiwel
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: inike kiwel senga galonye alle duol dombore denke na gis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigi na yin na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: yesi jalo tas kedengi
3: din tas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal sinyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu simoy kay ses irel nagal lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa gamini yani yelon jal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duenes kadija ne singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawite
0: egal naji meram to lay lola de do krinka wonye illalongal indon dem bele sonse wala duote ngal yegi yena kenge
2: makanye induye den surisi inzi in illolya ina jingel baye asan ingwae torigal alkan yani bele te bugwala sonse wala keri kwangal akhir keringe la sonse yenzi asa namas juro akul ilal keringela namasin bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gavalai namo wala son orde kwate kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kering kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kur inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai in karal
4: kase do basi lo nye kase do basi lo nye in lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore batogi na mara nye ke alangis kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nama kote ngala de ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne gila dombo reba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga min ali dombore alkile
4: ki dombore ndora
3: ali dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur tok leke
3: e al dombore isinkile laye isin la bele so asay alkilom pimbereng wala togin
0: na isin bere inin so asay
4: na
3: isin de kwa so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de zeki kin kwan kinga yawla
3: na ila dentar ray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ogngal ma sai togin bele se ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kinin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola di karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jela
3: ka
4: na ailong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kay dentas le na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ku senga jinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele sunwa jamari
3: aba herale kay ba kilom pin
2: baskin kiri mbele alji jwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole jange ma du ba bayen jana waringi ngilale ngwal alal tirwojile jange tirwojile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne ne mazin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awla zakem ba
3: ine ne mas ine tabun juana enkwa aba herale kay asaba jirgungo kay
4: kiwong
3: ne kidan tasleza kija
4: jirgungo
3: kay nansile kiwong jirgungo kay
2: ne ne enkwa
3: ki
2: aldere kan
3: nansin jirgungo kan ki
2: min ne didele gela ma di jikala ziani kergel
3: jenga zam in nama den pergey na inela ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izni setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiyeko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alfiye
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena ruba ngako kipie kwa kan kisense
2: lspe
4: marang embele bele puy
3: a puy inama gis ay palidi
4: bele
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun teyendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foydi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta yenya ore
3: den suru ginya nateng ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: ba fingi
3: dinas uring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pedu inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ine kalas kuro le yana mas kaulina tani kaungi
3: na
4: na tindilele kaungi
3: egal inama pier
4: na yarta anja min kaungi tani
3: bi ma jaram bayna ke ingo gin imbelen lo piale rai al herrai imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge nama keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herrake na adila dulensi na dualsi na
4: wona apa
3: ye nes erri inne kiel buru kay na sara kay mbay
4: ile eraye beleng kan erre iti na ina lomba duleng
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na duleng siki dual fiya
3: domi
4: ile erra na madeng dengi
3: domi ine na masan orre kwa taras kiwe azayen dombor siki ngana kuliye bana kidiem bagin siamin dombor si al bouli na bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: ji inama dain kilman kayin kilmanage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dain tala al kayin barangage al ko masuliye keria dain sabba oren sabba
3: del stil
4: na
3: dok ini asan ored wosin jwa kayin inen kam malom pi herray baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gaila yeilombi yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel king herela ne lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajanne ba
4: asoy
3: ene langi so ngatu lei mara ine a kusenga nama songage dang erengis belen nsekila kayi nsibeling dang erene nama simbeling abaji indorale jain
4: lodi ko lela jom
3: lodi ko lela jom
4: asoy
3: pellet ti ko lela jom
4: asoy
3: ne di ko ngalo ba
2: good valley ga werangizwa in wasiya pa ina woki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na gutfale kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zebe mbele lala na maka duwon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetarang yen kwa yalke jiden to bun
4: yen
2: to bun ban jan ne na kwa la sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote ele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra ezatu ayete ele la
3: atele e
2: ele duon janzo ngatarra ele duo di gala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke ezatu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era ete denga de ka ni dio in era endrem sorin era wala ringa mara lombi
3: Inas kebal
2: erdi kenas gete.
4: I'm going to go to the house.
2: Na erdi kene juni ne gi kuonjelin
3: ki borai
2: yal gi kuonjelin wona me ene jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai leila to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idi na leila si kawari la debu
3: e jum gi zatol
2: tole kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wokin do mo sine jelo alin ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayan wo junde ke sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne so se al domboren dioke king kote yan jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. It didn't need to die one day for Juro. Woki quell along dying Burun quasi, and a dying warren quasi, tay and in quen ginet yellow. Alan Jato, Kim Malukutel Kinkul. I king corner and a dink quen corner as a jagging yakeva is among.

0: Asogis aming na barakategis aming warre kwa ay si Bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni alanduin donga dielfago na dogis barafata aming oton sogile al kel na kago kisense sunga gdonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga
1: Yeah, so ke boraina ke borafata ba lore ko kigen yan ker lobi lo kise kilmay simoy ten sogle do lan kelna kago dain tuskele aliena kidan yan dar talifi ay bendelin so akin in se are an kangaran ke kire banko akital borun tere bain na manko akital koyon ala ke inna ko akital do borun pal kurul lon pieces kora ko kise na ki kurnos ko alang daraga pia alande en jano le bain ya so ke boraina ke borafata meno
0: asogis aming na dog di murre kwasi donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwagi sense kie longa kerkerle ne kie tina kerkerle otonde nyomile na madog yene kainga aliena sungwa kirsungo imbeleng na dosi kainna kirsing na sing kainna kirsing na maning daimberes tabung kago oto na madog kwele lang kagilki utonga aliena sikidog kalung akwel balang inkwa al ila yasa kwasi jengel maran kwela lang inkwa al kwela lang ki dora digin kagil indir al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunne kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andien diyo na dik yey inigi nekele neskain jurungalem kojo jakawe na kain ammonga sis kojo jangakawe nama kwele lang kagil kisense ingu aliena ki oto dengin inerim menka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil ingu walagal king utonga kangi aliena ski ine inerim menka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwele lang kagil ati inkwasang kain jurungale kering ay no digi korongang dieng ereng niki ay no ngalan ki ay dora kabun wala nan ki ay nuyi kabun nina za kayin su ko ngaba na da kuro setini gwen nas dan sawakel kam na magayin na dan bamle kago soy

Asog is coming na barafatay kwa kitnyetin alkele ne kagul kikienti ng kerker na kikieng luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idi na sogo uding iskang na akalunga laba tetebe na alusog bisog sibi daile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama dok risunga te ke tinge na kuela sang ko kul kalung a tombi tong alkang wala gal orre bi orre ki e duo bi duo aba fingina daim bulin si urbulo nas long bas long ki kingkang ke ki alore for kang a wala gal elle duo aba e daim burdu ya ki aba wala gal kinga zitu las no aba idi ne ki surus kang ke kan konan uto sunga ke na daim dio ke nes kwa kalnga omaran ki al ki fora kang nama ki kan nasa kalum basunga ine nama do welo to asa ine sa wonga balam majiram bayan burku sitin ani idi ne ki kise majiram bayan uto sunga as kan ne ki nes bulitia ne jiji na sunga ke ne bulitia ne jiji ake na ele oto ay bol ke ni ba jiji ake seni nas ke ne si ayanga ke a nama ine ning nama bod nama ine dusi nama ine rock aka nama ine dusi nama ine rock aka a kering eren na nama galtani bod apa diga nama ke singa tio ne tarnio na ilore nama ko lelon kuro maran ki dore idaran kuro nas kalumba inaka idi na ba duo wore kwa bayangwe aba wore jwa na duo ya ne wore zis masilin va bayangwe al wore ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne wore zis jegiti ne ye na uto ngo songa vi a iloleng numa dan bodi numa ene iyangwe lendelin ngwenyu iyangwe ndien tarne na illozi numa ko lelen utka alandele kuro alanga ko ba no lo to le tiriri ka ni kiya ko bala en kwal tar nga awule niyo basi long al tar tok le niyo na tar tok ilale al gi niyo ki numa dele dok e ting kilma gi sondoro ka ge kangi idi na danya ngo si jundi na e bam ilazi nga maidik jafa aliena lumvija minde nyomle inama bam digi ne jafa al lumvija awule nama gal jawngiti nesdi surisi kisi yeje yeje imelba.

0: den saba numa ko len kagil illolen kinama numa belenga ongalge kin ongalin den di numa ko len tok kabun na ingwa madi ga di ingwa lan imbosi tar kulo ke enin dora kulo jago
1: e aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se agal ye neji e terre menja nan dogye neji yela lan kawar a eten sokle ke ngudon al ene na dain tasle ke revol dain to le kere ke kay meram wol gal kay meram le pagul a kisen se yen age bakele lan al long alang long a ina ka ngu a elawu manding nakin se kalumina dain ya meram ka manin ore ya kere ngam emba e da kaenda danya meram ta jangam min da meram ta jal ye na da ngore porin den e ay a kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja italia se long petewa a kise as non balan ki uto ale kriti alie al eten so le giden ina remenja a ina kwa kital ke nas ulo ngulitia ina ka ngu elawu na ya meram alie porawe den ti yin na den jalum italia se long petewa alomba alangi lole injarote ya annose asanga reading ni den sorin ki dalangi kwanta bu longola elawuna kwanta bu min war longola alomba sankela len kanyitia alang eten sogle duo gelna duo al sibadin sibatollei nama gel nas reading ya ki kwanjeti mola aliya da ngore akai bakelalin na kwakeran ki ngorel manin kien sibana alomba na kai walgana kai meramang dalion kundura naskawe gidok mainen kanzengi jerengen kidan orde ke kala kwanto klai al kala kwaskere uto asekawe illole namaka yena alu sa songa korenga tang ette meram porawe awunas olonga kidjarote alnefia nada ngorenga ke bola dain taba geba wala ye abaduk awu songa teas ke haba yesiting asnyiti aba bas kigabale bas lonkidar asa ulingle duitia elawuna kwa kerna ulul karwe ingame albagil kien ko ailonga nademu ji jagil ailong elawuna jumuna kwa kwadi wargal abang kwadi ban jumuna wujile foko chuti na kongale namu jumuna digodirile wargal tarqa namu jumuna digodirile namay kidik alang kwa ina bilankawe ayu yankwe walga yankwe bi yankwe sa elantipia kwa namani abilankawe al irin merandai na du bipsi na ina ka unwi elawu al ko diko ke na den se bo na wonye na magal elafina meran da fiya na ko na magal lipsi ko diko na edu diko na na ma jlong in alsa so ko rongi ina lompensa badok mining ina ba kai mining kai jelo malejwa in rikere mara ina lompensa bana badok setting sa so gitina sa ko rongi
0: jega ne kyal ko lungal dulding ko egan ki ngi si mu aje ba lompia ni jegi
1: ela kede gina jikan dok ina lompi le ko ronga pa ki ka dorai ingis long ina aile lompe gisi nosfia alom aywa alom pensin yertu lompe al korringi gisi ala nosfia
0: wal sendin sur kamela
1: neji jola sendin sur sija nasjiti menja wal galdigin jilo lompe zale mina kwase ila la jalom ini aliyen kalgana jiro jola san ila jalom leji nama ene jerto gal lompe zale mina kala kwase ila jalom ini na kazel ndol mana illo le nama seje ine wori ki sense a marakiben kam ngina sogo tabu kwale kininin alan awu na sa duwa bas lompe le seje ke min etele sare ba onu jonde kelense ape aba na sa do lompe le seje ake ba dok asan illon kelain alkati an gena pi ina lomba sa si siminga yenti wala lan tole lompe do asin pali ba di do tena tonkani walga do tena kangare doki kelelin sursi abasi kelensi maze feba di do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nas ndok alongola ba lawunna kelelon pinja kelengina lage ba kin men kamin kinin dan worden si bata lage ba alan awuna sa uto kinin
0: asoi ine dimbele aljuha dok sunga tarasi nan takatini anan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel dogalan kangina inkagil walgal alan kangina inkirtin waye alki dulding ko enan kulun abajalnas a masalan sibajaldo amani ilona ingiritu leke nga waragal inalonga bal derki jurudu kenga kan uni ko belonga san kulka yin yana ti abonge ati amonge alanci ko kul kulindia idina yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko enes ka kial abon amo kan nes delengan sunga ani kindeli namo welalen san alangal jingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzie longatan duobi dolo ntarazin kisese
0: idina aban kwazi ulu basi dinja wal jola nan alan sita alan insan alan injwalan ki kwaga gilas jamal jang na al tulle jang na al inangi na baka wala lan si yani hatta kiyal wore kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi jambale insani inala lombala min arang min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gila nesin kwa jes jambale ya barang ene kilma diye je gila na lomvi abagali nko alang insani kwe nga kwa ba lomvi ndi yang ereng ye diyo la kwel wala fali kwel kilma
1: kisense abako ngona na kagila inaye lompi mening duwe si alfia yani kenja nga duwe si mending ming anile leo kilma diye leo na kenjang alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sursi piepia mara eten so le king kwel duo kal awna din jalomela ba jijalom ade ilong na ela jalom asaji din sursi injalngete albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines belam bajel ko sejang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman belen den na men kam min dobi do alan awna den kelma kale sabidem pia deling den kelman sabba ala den kelman sabba to lay ela wona ja to ba do wole ke na lomba alko en kam ma janna alba duut am al daldile bernya kenga alba janna yam lolo inaay ba ye janang den jam wolgal lo to lenden jumo ki quran kiti allompi jijegle na jite yang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele ti ga kriya ba mara kwadi asker ngeli ba
0: ne do kan longye ye abagal kan ine ko al yani kadain basara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikang del dile del lini ko en wala ko aker nga kin idin na dai mboruin wushi na su ko so nga ge ne kirage marang kim kin dai mborun ken to ga an ken ko akin aliye ne sa ki ko kul kalon kin kirringa se e jundi si ki ko ran kula san duo ye ele duo ker do insiti ka do kirringa ge lomvi ati jurnga sa
1: bay
0: ati kien siving an sabai ati den jalungi sabai bujundi na ilong nina alang si duo bi duo yesis imbeleng egal ji alin seje kasi doing inal gilom fi ini ka ngui ki den sabang eren den linin kuen na den kirin si sia gelba na ka ngi dinis kan sur nga si fie kaw wala dik dok bulilay dok dik al kien an kan nes gi ngi imbeleng mana to egal a bial dan dio en balon wala idi la langi ko kanyu mon maza ne singa ji kanga ne nan jalun wala kayin zin skan sur ngale se je gamba to so ngwa gane suri rige atin gwalan kabun ai digi tinin kabun ai digi nes neskin kay milalan alan illon alan siki ke hankan idi ne je amin jona tin inenin a south sudan den erte bujoy kire yendi ngirinzike budas kan
1: badba badba
0: mungi abe ngwal kirile gele mungi nenye ndale so kirile
1: badba
0: maranki budas kan bu futtani ngwengel di ngile si ki koranga kul ne duwo ke raje gile tinel si minden kilman di egal jallom visi se yel ki dingini egal ne jiki dingilan ile duwo ro kire ngallom visi se tiel maranki dan sabang ren itirgina ila long ila jineza ka wari ngal bot kene darne ngal lolo empia
1: ei jago ela sei ela batte ina la ngi joki se na ina ke ngwandi emete la sei yele te songle na kwa aliena sa sudan kwa kin kin kwa kidena kwa de alkaimba ba in kama yengal ko ron kal ngana la in kal ngana la kal ngala kel mara ela sei ba ina uto ngadi ke ngal kadien sabba agila ke ga bale uto an kwa tebe kaminga ina tebe en sabba ela yelo mali en si lompe pia ina lang ela sabobutas kawe ba wala lombe inden sabake nguto kidele lombe min warpiana ya ela sabake butas kawe ela ngala ngete yumo na kin a said kwa dik elna ingwasa ngineri puka nena mbialong barangan diolongola kisense ake ba kela kwa ina ela sabba yen butasi askawe ba nang lombe sabba dog butasi askawe ba kien surungasi na ilo na madogi lonke dik ten sokle kial kagila a inriya wajai babala de ngara askal ngaba kidik nan surunga sene kirin kawete kezik nan surunga sene bot arandu kelero ete alko akina en silom pe di enjalom potapia wala gal po kapia neji aljel nas ulu elelinja ade ilonna kelene kumena ngwandione kegile yenji siba skelele nange ulul kere ne gya sinjalumba yizeba ulul kere nange skelele ya gize ala kelma jala alji ijuel alanginjalum enna yengal yengalnga kinnana mamene uto ade gene karalne ki askerengal basongere kana mena men songere a ina kayanga banko ase e dine gurenga fiba wala uto akinde gurenga fiba yani mungkin jidi gisnan jingo a wala galde ki gabala orre ko manin dinga nangal a na yanko yalamba tajmil fi a na yanko yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil elaji min warlo mbere fe ji jamal jang na min lompi atenin jamala yaba do ginan ayin fiba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sa ko ko na inan karotia in bele korongi sa so tajmil le jamal bas lompi le agen lompi ayin fiya ina nas agen mara tajmil na awna do kilma di oke ilolo ki asa kal min tore ginaka yanga ba do asa kawle min karin rias kayimba al incoming tajmil lolo bakien de nga kelazan kulentia na de nga ma kendi borwan de nga kendo akayimba so wire kayingen dei na de nga kenal to an dei na de nga kitalba tabi nga ke korwan kila kela na manen ni birnya nga na aban ko se sibang mamba ni tu aba sibian sabajel sibang ni twitter na te ya ne sibia ke manyu mana min bando ke lela na duo se antelwa eten so kulene kayan aban ko akindi na alba danger minle na makere na surunga se ne kurul nama kenan bilanga sa ripuka diga nyi tialan kadu ge ne na kela kwali nan kanga wal gal kidik do ke gabale ri ke kenan ru wela ndengwa ineri alkolele ne tabun kartia kidik kasina bes do gulong in lole ke gabale kina lomba do duwan juna le kariti maraba ile ri tabun ja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sa yen dien ila ila kengal ina long na yense alla ini nas alla ja abadien tu le jiwa do bes kelele taqriban ba nuy ka wete anama do tin ka wete en sokula jan naki al kilo londia adi lonna a tirimbilin dioy adi lonna dulongo ben dioy abadik ela masalan kayinkile diko na na kelalinja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kilikin abaka gile dinga bastein kawe na mutubu nuyi to ka kawetia asa ye sekelele jigil in aiviana ka hapia bal kafia in nanama ina kin kam kan surwasi a kayanga ba kan kin surwasi a kwangi da meni ala kawe ba ba on kidin ranjan an nay lona tayan kale ka sabas lon ala son afdali kidin ran kale ngar to si jido si jitimel a nakinya ga ba kin nan mai kin si kirin jawe tesa son wa min lon pin sabba na man kwan nazara lele kalu
0: e di mbele ine son wa se a zainina al kawarin awa ba a kin abon said wandi ngal yena kawarin awa ba kai mbar nga saus kwa kenzi bin an ning itage lage bas meter ringile na na uskal
1: dentemen
0: dentemen ni dan yesi bas kai bas gamal ge kangi idina ye injilong ila al sunwa ide lo viale na lo ina na wagal dok yani dombore ke matta na dok gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng uto ngi lala bobe al surunge lana surun ki lazi al duanga na duangal amna se suskerti na wa ngwa marangal utongo ke laba ini surule albang jaton hilla iri wala duangal ake barang ami
1: aso
0: wala suzala ake barang ami wala ayere alang ami ala ke ato yani duldingu aba jongani jegile surule nisba pai wala garagam apui na kwa delingu utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo kindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero yani domborba zilong bele to dogala jundi ba in ko surungin le futo sa bindel be dingal duanga na sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jore lang si ulu julingi na fuka jen boko anguni ati indwa uto onyet boko anguni te kwakin ati jangene yang si jegelo na si ngasi jerri kwakin ailo ailo ken kwage wala gal kizita bengage kakwa bas kwazingan dalini ngwenjwa kizita bengage idine kela kwaye ndo ballon vin kwage jina ballon vin den dojang ele so waye kera balang ele singanja aliyei oto ndeng den den den tini wala gal loyen alkidel ka wa bangwa abailon ayu erigene kenge nes aragini ko abadal ni gombe surun asikulu in kafiya in kajingi ne in inampia marankin na surunge ayena ine domburdo kwa kigal ka duldin go yalan duwo ger di mu indala ha ko amana ma jangati nen jami alam ba ayyori a delli nin ko en lo sina ma gole zan in kirinye ka kiyal dai wore ko akan kin ma gole lan illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirtingo aliyena si kan ne kirsin den anan ji kan zuru ma si se en gaye lom vigi si algi pia algi zo ma jam mel fi de nuile alan kai surunga si dalin in sekel ki oto le sare le jato non vin de nuile al birnya kan nan al tulle kan nan riala ke balangi sken si ki duo kering arrafia dalin ko na ma ko la lan si barnga na kanina nyetti ni ko al kan asan kai surunga si in kai wargal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan in bam si bam bam dig ja lom vinde ngering alan seje ke my dig na in al piene ski kan surunga zikau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa al ngi ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba kike otanga idi ne duwa mi ona te na jeldu do ti uto sunga gen liya ingeri na mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaima baga ki kelma yal welalan alan ones ulu abun nas ulingi aba di kelma e akwa ba ne kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawli ne se intine e al dona za ma tu ba hadu inda lan jibu tusu jawli an ningi jwa jiki di sura lan jari ta ganja ri be di ne kelma ka via ne kelma khalas yestina na hadu illo si na mado ko lan in kwa e alan kwa kul in wore kulin den dare ne no mbal ba dalin ki kan ine atus kere kan ne sin bere kam la ayi duo al ye wore duo in ta la de le stil min din to mba de nja ayi duo alan alan ye de na selin kwa lan ka duin duin duin to mba de nga na alan wones kwa kere nga si wa na kwa kere nga ne sker nga si yang it alan ki dai bulin kan abon ngele zaman ngele si kawe kikien resan kikien bajan kikien dey mugon kikien uto akini nyetti ni gwen asan kikangi ala duones ben ba jia for duen jan wala al forawe jan no ki kona jan wala sin jalum ba lan jirsingo den dik le awle nan nin jen ki wulu ma kwa gi isle gal nan nan nan gal jidi suru jia nyam ba yana si kinu mako jo yan ga sunwa ne ki kan na de le ngang e tiriri ka wala gal nas kimili na ko to en alang den den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yan bam atin kwalan kabun bam har nin ba den na alzin agin na se ga yin su ko ba na mado dan e setin ko kuro mu kay nga dog na ka gini
1: to le ke boraya to le aso e so e bat ke boraya aso e ke boraya ke boraya sunwa